0: mind, hindi tight yung mga definition dyan. Ah? So, yan ang dyan pumapasok yung mga elemento sinasabi ko. Pwedeng substantial evidence, pwedeng preponderance of evidence. Pero, yung mga allegation, they constitute crimes, di ba? O yung ano, ill-gotten wealth, mga crimes yan. Pero hindi siya nililitis para ikulong. So, yun ang public crimes, high crimes, violations of the constitution, etc. Yung betrayal of public trust, yun ang broadest, pwede kang pumasok dun eh.
1: Mm.
0: Di ba? Kaya what, pero as we know from experience, di ba? Ang gusto makita ng mga senator judges at ang mga tao, remember, hindi naman sila expected to react or respond like lawyers. Hindi naman sila lahat technically trained. So, it depends dun sa mga abogado na magpa-participate na gawin nila lahat na para kahit yung ordinaryong tao, pag pinakinggan mo o sila na kinwento mo sa kanya yung istorya,
2: makukumbinsin. Niya. O, tama.
0: Kaya, kaya parati natin sinasabi na this trial, this impeachment, is not just a trial by a court. It is a trial by the most highly elected officials.
3: Uh-oh.
0: It is also a trial by the average tao.
2: Tama. Diba? Attorney Roy, imbitahin ka namin ulit, naubusan lang kaming oras eh sa Monday. Uh-oh. Dahil simula ng impeachment.
3: Uh-oh.
2: Pwede ka ba sa Monday ulit sa programa namin?
0: Kinukontrato mo ba ako?
2: Eh, siyempre.
0: Dalhan mo ako ng budget proposal. No, of course.
2: Salamat.
0: I will do what I can.
2: Maganda sa Monday kasi sa Monday na kasi magpaliwanag eh.
0: I feel kaming mga nanggaling na dyan sa impeachment, we should take the time to help, no? Contribute to the conversation para mas maintindihan ng mga tao. Gusto ko sana kahit yung mga bata pa lang naintindihan na itong proseso to.
2: Apo. Sige po, see you on Monday.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
3: Salamat po, sir.
0: Have a good day.
2: Si Attorney Jose Roy III. Sa totoo lang, kahit ako, gusto ko pang ng paliwanag partner.
3: Oo nga.
2: Kaya lang 8:04 na eh.
3: Oo.
2: Nasaan ba si Justice Mano? Mga impeachment court judges yan. Paano ang address sa kanila, Robert? Justice o judge lang?
4: Senator Judge.
2: Oo. Ready na ba yung robe mo?
3: Nalaban na.
4: Iba-ibang kulay.
2: Yung mga reporter na pano, yung mga media, magro-robe din.
4: Depende sa mood.
3: Basta ihanda nyo lang at ipahanginan na dahil amoy naptalina.
2: pero hindi naman ganun kahektik, di ba? I think sa Monday the schedule will
4: Monday,
2: be...
4: Monday, Tuesday, Wednesday,
3: uh-oh,
4: 2 p.m. onwards hanggang
3: uh-oh
4: bago mag-sona. After the sona, Tuesday, Wednesday, uh-oh, Thursday, 3 p.m. onwards.
2: So hindi naman kayo gigising ng maaga. Sa totoo lang, may enough preparation yung mga reporter. Ibig sabihin, hindi siya absent sa programa mo, partner.
4: 3 p.m. di ba? Start. Sa umaga, may session sila.
2: So ano ibig mo sabihin, naiiwanan mo si Bigornia sa programa nyo?
4: Dito lang ako.
3: Ayun, buti naman, naka-record yan.
2: Susunod na dandam ng bayan with one and only Robert Antemano Mano and Mutiara Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!

0: bago ka magbukas ng kung ano man dyan.
1: Ninangat-ngat ko pa, partner, yung plastic. Hindi ko mabuksan.
0: Bigyan mo muna ako ng tutut time.
1: Tutut time, 8:07 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Masa Antemano.
4: Good morning!
3: Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At
5: ganda!
3: Ang Antemano, Robert Mano.
5: Love,
3: mga
5: love, love!
3: Balita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Dito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
5: Ganda! Love, love, love!
0: Dapat talaga maganda ang ating umaga. Dapat laging beautiful ang ating perspective sa buhay. At dapat lagi tayong busog sa simula ng umaga.
1: Puro yun lang masabi ko. Puno yung bunganga.
0: Magandang umaga, partner.
1: Magandang umaga. Sorry naman, hindi ako masyado makasalita. Dahil kailangan ko lang sumubo ng konti dahil bumababa ang sugar.
0: Oh, alam mo na, ha?
1: Oh, dami mong paliwanag, Doray. Sa barangay ka magpaliwanag. Good morning!
0: Magandang umaga po. Ito po ang tandem ng bayan. Makakasama nyo syempre hanggang 9 in the morning with the beautiful...
5: Ganda!
1: Ganda, umaga.
0: Gusto ko iba yung pagkahawi. Yung asti panghaba ng buhok mo, partner, inahawi mo ganun yung buhok mo.
1: Oo, pero ang inaayos ko yung ear set ko.
5: Ganda!
0: Doris Bigornia, of course.
1: Yes.
0: At Robert Mano.
1: At syempre, wala si Doris Bigornia kung wala ang aking kapartner, katandem. Walang iba, kundi Antemano ito lagi.
0: Of course.
1: Lalo na pagdating ng Lunes, Antemano ito.
0: Eh, hindi pwede Robert. Mahuli.
1: Ha?
0: Hindi pwede mahuli.
1: Hindi pwede. At nakahanda na po ang lahat ng kayang paggagayak para doon sa Lunes. Kaya naman, Antemano, sa kanya natin makukuha ang mga balita. Robert Antemano, Mano.
0: Magandang umaga po ulit. Ay, naku, partner, ha? Maganda-ganda yung mga pag-uusapan natin. Wala pa yung next week, pero nakikinikinita ko na parang napakadaming mangyayari.
1: Ayan na nga. Oo, oh. Parang season 2 ng Senateflix. Magandang tutukan talaga natin yan. At yung kausap nga natin, yung dating impeachment trial, ano nga ba?
0: Defense lawyer. Oh.
1: Na sinasabi niya na...
0: Si Attorney Roy?
1: Roy.
0: Si Attorney Roy, nung nag-graduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, siya ang presidente nun.
1: At talaga. Oo. Yan, sabi niya maigi. Mainam na malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang mangyayari. Mm-hmm. Ano ang nangyayari. At makita natin, kasi live stream naman yan, di ba?
0: At, partner, kung gusto ng mga kababayan natin na physical, makapanood, makapasok mismo sa session hall, every day may 150 seats na allotted para sa publiko.
1: Oo.
0: Yun lang, kailangan first come first serve basis ito doon sa visitors management system ng Senado. Doon po kayo mag-a-apply para makapasok sa first 150.
1: Paano yan, pagparehistro online?
0: Oo.
1: Okay.
0: I-click mo lang yon and then i-supply mo lang yung information mo and then makakakuha ka ng QR code.
1: Yan.
0: At kapag nakuha mo QR code, pagdating mo sa Senado, you just present it. Pasok ka na po sa session hall.
1: Eh paano kung ang pinakita mo palang QR code ay para dun sa isang grocery?
0: Fund transfer? Bayad, payment.
1: Payment pa lang. Kaya ayusin po ninyo, kung meron po kayong pagkakataon, meron kayong panahon, pupunta kayo doon para makita nyo first hand. Pero huwag naman po kayo doon pupunta para lang, ay mag-selfie-selfie, mag-vlog-vlog. Ay huwag po, makabit-bitin kayo palabas kapag maingay
0: kasi
1: kayo.
0: Kasi ano po yun, considered as court na siya.
1: Correct.
0: Sa court, bawal ang tayo ng tayo.
1: Tama.
0: Bawal ang maingay ang cellphone. Mm-mm. Bawal magdaldalan. Tahimik lang dapat.
1: Tama. Mag-oobserba lang tayo sa gagawin nilang proseso. Oh. Dahil yun po ang trabaho nila.
0: Correct. At wag po kayo mag-uunahan. Sabi niyo, ay baka hindi ako maka... Ay, ang hiningi pong trial dates ng prosecution nasa 60 plus.
1: Oh.
0: Eh, yung defense nasa 30 plus. Oh, ang dami nun.
1: Dami.
0: Mamili po kayo kung alin dun.
1: Eh, pero anong schedule, partner?
0: 2 p.m. onwards.
1: 2 p.m.
0: Oh.
1: Every
0: Monday to Wednesday ngayon.
1: Oo, tapos?
0: After the sauna, Tuesday, Wednesday, Thursday naman siya. Nang 3 PM naman.
1: Basta hapon.
0: Hapon siya lagi.
1: Meron naman pala, hindi tayo kailangan magising na maagang maaga. So, meron kang pagkakataon. Maggayak na rin kayo sa lahat ng gustong manood. Kailangan nyo rin pong pumunta sa ano yun? Sa mga, yung mga nagpapahiram ng mga costume.
0: Bakit?
1: Hiram na po kayo ng robe.
0: Pwede ba bathrobe na lang para mas madali?
1: pwede, bathrobe na. Bata de banyo.
0: Pumasok ka siguro, no? Nagpag-guess ka doon sa ano, pagpasok, naka-bathrobe ka.
1: Oo, naka-bata de banyo, tapos sa ulo mo, meron ka pang tuwalya.
0: Sabihin, ma'am, ituloy nyo muna yan sa CR nyo, ha? Wag dito.
1: Ay, Diyos ko.
0: To time, partner.
1: Buti na lang nagpakilala na tayo dahil 8:12 na po in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At sa oras po natin na 8:12, alamin na po natin ang mga report na dala ng ating Radyo Patrol! Yung dalawang naaresto sa kaguluhan sa People Power Monument kahapon,
1: wala na daw
0: partner sa kustodiya ng pulisya kung bakit. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Robert at Doris, kinumpirma ni QCP-DPIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na wala na sa kustodiya ng QCPD ang dalawa sa mga naaresto matapos ang kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument kahapon yan. Ani Ganaban, released for further investigation ang dalawang lalaking naaresto, kabilang ang sinasabing driver ng bus na nakasagasa sa policewoman habang sinubukan ang harangan ng EDSA at ang umano'y nanuntok ng pulis. Wala pa kasi anyang sapat na ebidensya laban sa dalawa para patuloy na i-detain ng pulis. Pagsisiguro naman ni Major Ganaban, magpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhan kahapon para mapanagot ang may sala sa pagkakasugat ng dalawang pulis. Kahapon, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na 4 ang naaresto bunsod ng kaguluhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon hinggil sa 2 pang naaresto. Samantala, sa panayam, ipinaliwanag ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na hinihintay na lamang yung may hawak ng susi nitong bus na nakausli sa EDSA Corner White Plains Avenue para tuluyan na nga itong maialis sa kalsada at hindi na maharangan yung isa pang lane sana na magagamit ng mga motoristang dumaraan dito sa northbound lane ng EDSA. Sa ngayon, ang nangyayari, may dumating kasi na tow truck dito ng MMDA Road Emergency Group. Kaya yung ilang mga concerned na miyembro ng INC nagtungo dito sa may harapan ng bus para kusyunin at nagkaroon niya at medyo tumataas yung tension ngayon dahil pinukwestiyon nila yung pagpapwesto ng tow truck. Pero andito ngayon yung District Director ng QCPD na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Pinapakalma niya yung sitwasyon at pinababalik na yung mga tao dun sa White Plains Avenue na medyo umapaw nga dito sa EDSA ngayon. Andito na rin yung mga tawa ng MMDA na nagmamando ng trafiko. Pagsisiguro naman ng pulisya ay paulit-ulit na nila kinausap yung nagmamaneho ng bus o yung may-ari ng bus para nga makuha yung susi at maialis na ito dito sa may bahagi ng EDSA. Kung hindi naman daw ito tuloy ang may gagalaw ay doon pa lamang nila ito ipapahatak. Pero ngayon nga, ongoing yung pakikipag-usap ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin doon sa mga tao sa bus para malaman kung saan ito ilalagay sa ngayon.
0: Oo, Zeus, kahapon pa kasi nila hinahanap yung driver ng mga yan. Kahapon pa nila pinapakiusap na alisin yan para hindi sila todong nakakaistorbo sa mga kababayan natin dumaraan dyan. Hanggang anong oras ba yung ibinigay dyan para hintayin yung driver o yung may dala ng susi ng bus na yan?
6: Walang binigay na eksaktong oras, ano? Pero yung nakalagay kasi doon sa permit, dapat alas 8 ng umaga pagkasimula ng kanilang programa ay epektibo na rin yung, kumbaga yung clause o yung nakalagay doon sa permit para dito nga sa programang ito na dapat walang mga nakaparadang nakaharang sa daanan ng mga sasakyan dito sa EDSA.
0: Oo. Kung may nakaharang, kung hindi nasunod yung policy na ibinigay ng local government ng Quezon City, ano ang mangyayari?
1: Pwede bang bawiin yung permit nila?
6: Yun na nga yung sinabi ni Major General Abirin, ano, na kapag paulit-ulit na pinakausapan at nagtagal na, wala pa rin yung susi at yung dapat na magmamaneho nito ay kanya nga ang ipapahatak.
1: Oh, dahil violation na yun. Sa isang ordinaryong motorista, ikaw ay nasiraan ka man, partner, nag-stall yung sasakyan mo, dapat itabi mo.
0: Itabi diba? Mo. Kung hindi mo maitabi, maghihintay na maghahatak. Ito to. Agad.
1: Agad. Ibibigay mo ang susi mo, pahatak mo. Pero kung overnight na nakalagay dyan, hindi mahanap ka mo. Ang driver, ano nangyari?
0: Ang layo ata ng pinanggalingan. Yan kahapon na pa yan nire-request. Yun ano. So anong timeline, di ba, partner? Anong oras maghihintay?
1: Ang daming violation na ang nagawa nun. O, di ba? Diyos ko. Pero sa ngayon, Zeus, paliwanag lang natin sa mga nanonood. Ano po? Ito po yung file video. Hindi po yan yung ngayon. Yan yung kahapon. Oo. So ngayon, Zeus, medyo kalmado na ba? O medyo tensionado pa rin?
6: Pagdating dito sa usapin ng bus, medyo tensionado pa rin, ano? Robert at Doris, dahil nga nung makita nila na pumuesto rito yung tow truck ng Road Emergency Group ng MNDA, ay nagtungo rito yung ilang mga miyembro ng INC para silipin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari. Pero ayan nga, pinakakalma sila ng mga pulis at sinisiguro na hindi naman ito tow. Kung hindi kailangan ito, inaantay na lamang yung may susi nitong bus para tuloy na nga itong mayalis dito sa kalsada.
0: Pero beyond dyan sa usapan ng bus, doon sa kabuuan ng lugar kung nasaan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kumusta yung sitwasyon na Zeus?
6: Robert, bukod naman dito sa nangyayari sa may harapang bahagi sa intersection ng EDSA at White Lace Avenue, ay maayos naman yung nandun sa may malapit sa entablado kung saan na misto lang nagsisimula na yung programa ng Iglesia ni Cristo ngayon umaga.
0: May pag-ulan ba? Kumusta ang weather ngayon, Zeus?
6: Lagay ng panahon na Robert at Doris, maliwalas. Hindi gaya kahapon na ganitong oras ay may panakanakapag-ulan. Ngayon, maayos. Medyo mataas ang sikat ng araw at medyo malinsangan yung panahon.
1: So, kumbaga, Zeus, kasi kahapon sinabi mo, wala naman lumalantad na o tumatayo na leader nila. Ngayon, kung may programa sila, mayroon ba sila binigay na listahan kung sino yung mga gagawa ng mga talumpati dyan?
6: Sa ngayon na Robert at Doris, wala pa rin at saka wala pa rin tayo nung nakikita na talagang figurehead nila na haharap dito ngayon. Ang nangyari kasi kahapon ay mga political personality yung humarap. Wala rin silang binigay na programa o lineup ng kung sino yung mga magsasalita. Basta na lamang silang dumarating at nagsasalita nga doon sa entablado.
0: Okay. Sige, bantayan natin yan yung sitwasyon dyan, Zeus, at kung may mga development, anytime, tawag lang dito sa atin. Yes. Maraming salamat, Zeus!
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you very much, Zeus Legaspi. Samantala, kuha muna tayo ng isang nagmamadaling
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Oh, ito, alam niyo na po ito, ha. Makinig alert kayo, ha.
1: Alert.
0: Alert ito, ha.
1: Parang kung ano, alert.
0: Alert.
1: Parang robot. Alert. Alert.
0: Ang Visayas Grid po ay sinailalim din, o isa sa ilalim sa yellow alert status. Uh-huh. Simula po yan, mamayang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon po yan sa NGCP. Ulitin ko po, ha. Ang Visayas Grid na araw-araw ay halos nasa yellow alert. Ganon din po yung status today starting 5 p.m. to 8 p.m.
1: Okay.
0: Ayon po sa NGCP.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ituloy po natin ang balitaan sapagkat may mukhang may mga dadaan ng EDSA nagtatanong kung makakadaan ba sila ngayon. Abay, pakinggan nyo po ito, ha. Nathaniel Jose, pakinggan mo to, ha. Kung ikay paluwas at dadaan, balikan natin yung bahagi ng EDSA. Sa kabilang side tayo. At syempre, kapag may mga tao, partner, may negosyo.
1: Tama. Uh-huh. Tama naman.
0: Yung mga pansapi daw at yung palangga sa ulan at araw. Oh. Aba, gaya ng payong. Mabenta ng ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa People Power Monument. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
7: Good
6: morning, Robert at Doris, hindi nga alitana na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ating pangdumalo sa ikalawang araw ng Pesta. Ang matinding init ng panahon dahil dito, mabenta ngayon sa kabahan ng White Plains Avenue, mga panamin na gawa sa foil na kasya ang 2-4 na tao. Inelas, tissue ngayon din ang iba't ibang uri ng payong na panangga sa panibing sigat ng araw at ang isang pinding patulan. Isang sa mga nagtitinda si Sherwin Aziz na mula pa sa Batayga sa Maynila. Membro rin siya ng Iglesia ni Cristo at sinamantala ang pagtitinda para kumita habang nakikiisa sa panawagan para sa transparency, accountability at justice. Ibinibenta niya ang mga automatic at manual na payong sa halagang 200 pesos bawat isa, habang 30 pesos naman ang presyo ng mga panapin, 50 pesos sa tissue at 100 pesos sa gustong bachinelas na maaari pa ulang matawaran. Ayon sa nititinda, umaabot sa 1,000 piso ang kanyang malinis na kita sa loob ng isang araw tuwing may rally. Pero kung sakali bang palisin ang muna sila sa kanilang pwesto, maglalako na lamang sila.
7: Siyempre po, kagaya niyan ngayon, yung mga kapatid po, yung iba, wala po rin po silang mga masisilungan, okay, masasapinan, tapos nag-anot din po ng mga payong. Unang rally nila sa Luneta, nandun din po kami. Pero kung ano, nakakatulong po rin po talaga.
6: Doris at Robert, nararating malinis ang paligid ng lugar ng protesto dito habang nakapress na rin ang mga portale para magamit ang mga dumalo. Sa ngayon, masaga pang naghihintay sa ilalim na rin sigat ng araw ang karamihan sa mga membro ng INC habang inaabangan nga no, yung formal na magsimula ng programa ngayong alas 8 ng umaga. Yan muna ang kaganapan dito sa White Plains Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ng Radyo Patrol Cifras DZMM.
0: Marami salamat Radyo Patrol Steve Braz. Samantala, yung tambak po ng basura na iwan ng mga nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila atin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
8: Good morning Robert at Doris. Sakit sa ulo ngayon ng mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan na packaging fast food yung nakakalat, umaapaw na rin yung basura sa mga sinabit na trash bag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat, malapit naman yan sa may nakahilerang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho kung may mga ranista yung nagpapalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio. Gaya ng gagawin mamaya ng grupo mula sa unang distrito ng Batangas. Dismayado rin yung isa sa mga street sweeper dahil hindi sumunod yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa umunoy abiso kahapon ng organizer kaugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang kanilang pahayag.
9: Kahapon talaga walang mga basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga naglinis. Kung ang sabi, maging tayong malinis sa Liwasang Bonifacio, kailangan aalis tayo ng mas malinis.
10: Ayan ang sinasabi ko sa mga nagra-rally po. Hindi sila na nagdadala ng sarili nilang basura. At tapos po nito, na-rally, kami pinahirapan. O or less nasa 15 pirasong trash bag. Tapos bukod pa yung mga isa truck. Ang dami po. Yung alam po, talagang trabaho namin yan.
8: Robert at Doris, kahapon nga nakatatlong balik daw yung truck ng DPS para mahapon yung basurang iniwan ng INC. May nakita ko kaninang equipment na ginamit din nila kanina sa paglilinis at mula kanina alas 10 ng madaling araw ay hindi na nila mabilang yung nagamit na sako para doon nga sa mga basura. Pakiusap ng mga street sweeper para sa sino mang grupong magkakasin ng protesta sa Liwasang Bonifacio na magdala ng sariling plastic bag nang mapanatili yung kalinisan sa lugar. Samantala, sa mga onsa ito, hindi pa nakakaalis yung grupo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Dito nga sa Liwasan, natutulak sana nga sila sa may EDSA People Power Monument. Planong hatiin yung grupo, plano lang hatiin yung kanilang hanay, may maiiwan dito sa plaza para bantayan yung mga gamit habang yung iba, kasama na si Batangas First District Representative Leandro Leviste na dederetso sa EDSA White Plains. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Marami salamat Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala, ang Malacanang ha, kinontra ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa poor governance ng Administrasyong Marcos Jr. Detalya mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning.
11: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Hindi maaaring basta magturo si Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ang poor governance ng pamahalaan katwiran ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagugat ang mga usapin ngayon ng korupsyon sa ginawang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya na hindi anya nagawa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa lamang ay koneksyon at binabatikos na maging nanooy party list Congressman na si Rodante Marcoleta ang Ghost Flood Control Projects. Pero hindi inaimbestigahan ng administrasyong Duterte. Ayon kay Jose Castro, baka dapat ring tanungin kung ano ang nangyari sa mga proyekto sa ilalim ng build program ng administrasyong Duterte. Iginiit ni Castro na klase ng pamamahalang pag-uusapan alinaw na mayroong good governance sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng protesto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA dahil ginagamit umano ng administrasyong Marcos Jr. ang justice system sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Samantala, Robert Doris, maging apala pa rin si Pangulong Marcos sa ilang aktividad bago ang kanyang biyahe papuntang Canada mamayang gabi para sa apat na araw na official visit mamayang ang kanyang biyahe ay mamayang gabi. Kabilang na rito ang pag-inspeksyon sa Philippine Air Force Museum at pagdala niya ngayong umaga sa ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force dito sa Pasay City.
0: At Christian, yan, yung pag-alis yes, ng Pangulo tuloy yung pag-alis niya mamayang gabi, sabi mo, at yung mga activities niya ay itutuloy. Ibig bang sabihin nito ay walang nang nakikitang problema ang Malacañang, ang palasyo sa isinasagawang kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo, kumbaga ay keber. Parang ganun, kasi tuloy ang lakad ko, mag-rally kayo dyan.
1: Correct.
11: Tama, Robert, kasi ang binanggit din kahapon ni Jose Glare ay walang nakikitang banta si Pangulong Marcos dito sa idinaos na pagtitipon at protesta ng mga miyembro ng ICC. Although, ang dahil nire-respeto naman ng Pangulo, yung karapatan ng bawat Pilipino na maghayag, magprotesta, ang banging panawagan nga lang sana ng Pangulo ay sumunod pa rin sa batas itong mga miyembro ng INC at huwag namang hayaan na yung kanilang karapatan sa pagpoprotesta ay maka-apekto rin naman sa karapatan ng ibang mga Pilipino na ang magkaroon ng maayos at sistematikong kapaligiran dahil nga doon sa mga naapektuhan na matinding traffic kahapon.
0: Oh, kasi partner, di ba, kung humihikayat ka sa mga kababayan na magkilos protesta para kondenahin yung mga nakawan, di ba? Yung flood control na yan. Paano sila maniniwala at susunod sa'yo kung binubwisit mo sila dahil hindi nakakapasok, naapektuhan yung kabuhayan, hindi inaasahan na ganito yung permission dulo.
1: Correct. Pero karapatan ng kahit sino man ang magprotesta. Ihayag ang kanilang nararamdaman, tama, ang kanilang mga hinaing. Pero karapatan din ng ating mga kababayan, ng ating mga kapamilya na sila ay makapaghanap buhay.
0: Oo, lahat tayo may karapatan. Correct. Hindi lang ang mga nagrarally o hindi lang yung certain groups, di ba? Lahat tayo may karapatan na equally dapat natatamasaan natin.
1: Tama.
0: Oo, so Christian, kasama ka ba sa lipad? Ang dami ko segue, doon pala tanong.
1: Karapatan ba yun?
0: Karapatan mo bang sumama sa lipad ng Pangulo bilang Malacañang reporter?
1: Long time Malacañang reporter.
11: Sa ngayon, ang karapatan ko ay ihatid lang ang Pangulo sa airport para tayo makabiyahe.
0: Hatid committee pala siya. Hatid committee.
1: Okay na lang yung hatid committee kaysa naman inassign si Christian na siya ang magmaneho ng bus
11: okay na,
1: na nakabalagbag sa EDSA.
11: Oo, tsaka kahit naman nasa Canada ang presidente, maihatid natin ang mga balitang yan dito sa Pilipinas.
0: Alam, tatawagan lang yung Mr. President, what happened?
1: Hindi ba, baliktad na eh. Sabi ni Mr. President kay Claire Castro, Madam Claire, can you call Christian Yusores?
0: Magbibigay ako ng update.
1: Baliktad.
0: Pero syempre, patuloy pa rin tayo nakabantay sa mga development sa loob at labas ng bansa. Kapag may pahayag, syempre, coming from the palace, Christian Yusores, alam mo na, maraming salamat, Christian.
11: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
0: Thank you, Christian. Samantala, partner, balikan natin ang EDSA kung saan naroon si Zeus Legazpi. Tingnan natin ang development doon. Zeus!
12: Robert at Doris, makalipas ang higit 24 oras na iatras na yung bus na nakausli dito sa may EDSA intersection ng White Plains Avenue. Kaya sa mga motoristang dadaan dito sa northbound lane ng EDSA mula dito sa may Ortigas Avenue hanggang makarating ng EDSA White Plains, Campo Aguinaldo, Santolan hanggang Cubao, ay tatlong linya na yung madaraanan mula yan doon sa dalawang linya lamang kanina at isang linya naman kahapon. Kaya nga ngayon, ang nangyayari rito ay buhos na yung mga sasakyan dahil sa wakas ay nakakadanan sila ng mas maluwag dito nga sa may bahagi na ito ng People Power Monument. Marami na rin tao rito ng MMDA at ng Quezon City Traffic and Transport Management Department para magmando ng trapiko. Ang ginagawa ngayon, Robert at Doris, ina-adjust muli yung concrete barrier na naharangan niya nung nakausling bus kanina para tuluyan na talagang maging mas maluwag yung madaraanan ng mga motorista dito sa bahaging ito ng EDSA northbound.
1: Opo.
12: Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Teka lang. CCMM. Zeus, kaya napasabi ko ng opo. Hindi kasi kung naalis na yung nakausling bus, kahapon pa yan ang pinagdidikdikan ng mga nagtitipon-tipon dyan na huwag iurong, di ba? So ngayon, papaano nila tinanggap yun? Sila ba ikalmado naman?
12: Kanina, nung nakita nga nila yung tow truck ng MMDA dito, medyo tumaas yung tensyon. Nagpunta sila dun sa may harapan ng bus para silipin ko ano yung mangyayari. Pero dahil nga nagpunta na rin yung mga pulis, nandito na mismo sa mismong harap ng EDSA, pinakalma nila yung sitwasyon at yung mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ay mapayapang pumunta dito sa may bahagi na ng White Plains Avenue at hindi na nila pinakailaman pa yung bus, Doris.
1: Okay.
0: Oo, ay, ibig sabihin, sumunod sila doon sa guidelines na ibinigay sa kanila para payagan yung tuloy-tuloy na rally nila.
1: Hanggang mamaya gabi.
0: Hanggang mamaya. Sige, Zeus, maraming salamat.
12: Maraming salamat, Robert at Doris.
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta.
0: Hihinga lang kami ng mabilis, ha?
1: Sige.
0: Sa aming pagbabalik, pag-usapan natin yan. May mga nag-react kasi, partner.
1: Dahil?
0: Doon sa nangyaring surprise ba na gathering ng Iglesia ni Cristo kahapon.
1: Madaling araw nang simula, eh.
0: Naapektuhan daw sila, eh. Mamaya po, kausapin natin yung kanilang leader para mabigyan tayo ng ideya kung ano ba yung ano bang tawag doon? Inireklamo nila. Yan,
1: at saka, siyempre, katanungan din ng lahat. Hanggang kailan ba yan?
0: Ngayon ba, apektado pa rin sila?
1: Oo. Para naman makapagplano kami, talaga umiwas sa lugar kung nasaan sila, para wala tayong inita ng ulo.
0: Kaya, correct. Kaya naman, sandali po lamang.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
0: Ito ang Tandem ng Bayan.
2: Ganda!
3: Good morning!
4: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kami po yun.
5: Doray po ito. Siyempre, kasama si Manong. Manong talaga. Robert Antimano.
4: Good morning po ulit. Kahapon, partner. Doon sa nangyari sa EDSA, doon sa ginawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may mga nabigla. Nakaraan na traffic na mahabang oras.
5: Totoo.
4: At even yung bus carousel, di ba? Nakita mo, nahihirapang dumaan.
5: Tsaka pinagamit yung carousel,
4: pinagamit din yung carousel para may madaanan yung
5: para
4: mga
5: madaanan.
4: Motorista. Ngayon, kausapin natin yung mismong may mga biyahe doon, kung kumusta, ano yung naging impact sa kanila. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, si Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, galit daw kayo. Sabi sa amin, binulong sa akin.
6: Good morning po, Ma'am Doris.
5: Tsaka si Robert po kasama natin.
6: At po yung ating magaling na si Sir Robert Manong.
5: Yan.
4: Opo. Ma'am Juliet, ano ang naging effect sa
5: hindi
4: inyo
5: dito? Hindi yan ang gusto kong tanong mo.
4: High partner. Blood daw ikaw kahapon.
5: Yan, maganda yung tanong mo kanina. Yan.
4: Bakit kayo high blood?
6: Hindi po. Talaga naman pong nakakasurpresa, no? Nabigla pong merong ganyan. Kasi usually, ang mga nagra-rally, may permit yan at ina-announce in advance kung saan ang rally so we can prepare, di po ba?
4: Opo,
6: ang nangyari po kasi kahapon, para pong nagulat na lang kami, imagine, hindi kami maka-operate, sarado ang EDSA, tapos ang mga commuters nakasakay, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Mm. Kami naman po, yung mga driver namin, alam niyo naman mga driver, kailangan rumuta muna yan bago makapaghanap buhay at para sa pamilya. Sa operator side naman po, alam niyo naman na tumataas ang fuel, up and down yan. Ang laki po talaga ng epekto sa amin nung nangyari na yan kahapon.
5: Sa atensya niyo, Juliet, partner, ang balita ko nga nag 150 over 70 daw ito.
4: Si Ma'am Julia.
5: Okay.
4: Syempre, sinisigawan daw yung mga driver nila na pasahero. Hindi kasi alam ng mga pasahero kung ano yung nangyayari. Bakit? Bakit wala gumagalaw? Sanay kami ng kabilisan dito eh.
5: Sa driver, ibinubunton yung sisi. So sa ganyang klaseng naging abala, ano tansya nyo? Magkano ang nalugi sa inyo? Yung isang araw na yan?
6: Kung kukwentahin po natin, kasi ang tumatakbo po sa EDSA, sa carousel pa lang po, nasa 375 buses po yan na tumatakbo dyan. Ang ano po, merong papunta the, yung south and then the north going back kasi 4 o'clock nagdi-dispatch na po kami.
4: Mm.
6: Ngayon, yung pong mga sa ibang mga karating natin, like sa yaan pong San Jose del Monte. Lahat po kasi ng ruta, ang pinaka-heart po niyan ay nasa EDSA. Paano siya makakarating sa Pitex, paano makakarating sa Manila, paano sa San Juan. Marami po kasing pinanggagalingan na nagkaroon po ng yung epekto po nagkasabog-sabog na. Hindi na po alam ng mga driver kung saan sila gagawin. Meron na po naka-stranded na tatlong oras, apat na oras. Yung po kasing tatlong oras, apat na oras, mahirap po kasing pumatay ng makina. Dahil nga po, nakabukas po lahat kasi may pasahero ka sa loob.
4: Correct.
6: So, yung loss po namin, hindi na natin makukwenta sa ano po, sa peso. Pero yung diesel consumption po
4: ayan
6: na. Tapos yung pong mga nag-aral o yung pong mga nag-opisina, nagtatrabaho kung saan-saan, lahat po yan apektado. Parang na ano po na epekto po ng ekonomiya ang naging problema po kahapon. Kasi kami po, ang bilib namin, pag walang transport, hindi po aandar ang ekonomiya natin. Kasi mawawalan po ng production.
5: Tama, Ma'am Juliet.
6: At nagtatrabaho po.
5: Ma'am Juliet, Yung mga driver ninyo at mga konduktor, ano naman po ang naging epekto sa kanila? Di ba, merong mga sweldo yan.
4: Oo, swelduhan yan. Kailangan mong umabot end-to-end pa eh, para mabilang yung biyahe mo.
5: Tama. So, paano ho nangyari sa kanila kahapon?
6: Ano po yan? Pag-uusapan na lang po ng mga operator yan at saka ng driver. Kasi hindi naman po gusto rin ng driver na tumigil, patuloy lang kumita. So, maaaring sakripisyo po ng operator yung mga

0: ulo ng nakatraffic ka, maring baka nga meron pa diyang mga sabihin na natin yung mga ambulance na kailangan dalhin kung saan yung effect po noon baka nagkaroon ng worse situation yung nakasakay doon. Siyempre po, hindi natin inaasahan ng lahat ng mga yan.
1: Sana po,
0: yung mga nagra-rally, kasi sanay naman po tayo sa rally Yung mga nagra-rally, kagaya po nito na parang surprise, huwag naman po sanang ganun, kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
1: Opo. Pero ngayon, paano po ninyo pinaghandaan itong dayto naman nila, Ma'am Juliet? Sapagkat, nabigyan sila ng permit ulit ngayong maghapon, Ma'am Juliet.
0: Ang inaasahan po namin, dahil sa sila humingi naman ng permit sa LGU ng Quezon City, naway sa tulong po ng MMDA at saka ng ating PNP, maging maayos naman po sana kahit papano ngayon na hindi kagaya kahapon talaga. Ang gulo po kahapon. Lahat po apektado.
2: Oo. So, nag-dispatcha kayo ng regular na mga dinidispatcha nyo na bus?
1: Oo, kasi po baka nagtatanong yung mga kababayan natin, may masakyan kaya akong bus carousel ngayong araw na to, Ma'am Juliet? Ang sagot po...
0: Nag-dispatch naman po kasi kailangan po ng ating mga pasahero ngayon. Ang siyempre, araw-araw po, araw-araw yan, may obligasyon na mag-provide. At the same time, yun naman po mga mananakay natin, nag-i-expect naman na may masasakyan.
1: Correct.
0: Hindi naman kaya po kami may humingi doon sa ganun.
2: Okay. So, relatively, partner, may kaayusan.
1: Ngayon.
2: Ngayon.
1: Ano bang feedback sa inyo ng mga driver nyo ngayon, Ma'am Juliet? Nakakaraan ba sila? Maayos?
0: Hindi pa po makukuha yung feedback kasi maaga pa. Pero lahat po, dinispat, malalaman po namin yan kanyang tag-car barn. Ang ating experience nila on the second day.
1: Ayan. Sige. Ang importante, magtuloy-tuloy yung biyahe, magtuloy-tuloy na bukas yung kalsada na para sa mga sasakyan, para naman po
2: hanggang mamayang gabi.
1: Oo. Hindi maapektuhan yung mga maiba ding mga business.
2: Tama.
1: Ano? Kumbaga, dapat business as usual tayo habang ipinaglalaban natin yung mga issues na gusto nating ipaglaban at iparating sa national government.
2: Tama.
1: Sabi nga ni Ma'am Juliet, hindi sana naapektuhan yung ibang mga kabuhayan.
2: Lahat ng sektor naapektuhan.
1: Oo. Wala naman na overheat na bus, ma'am, kahapon sa Tagal ng pagkakatengga.
0: Hindi po ako nakapagtanong na doon sa iba naming kasamahan. Pero sa tingin ko po, lahat po siguro tumaas ang presyon dahil
2: sa 150 nga
1: imagine yun lang, hindi mo na isipin, partner, yung ano yung gas mo yun lang, hindi ka gumagalaw ng apat na oras.
2: Diyos ko,
1: ay nako po,
2: ang hirap na sitwasyon.
1: Saka mag-CCR, ang gutom mo, paano?
2: Tama. Tapos nandiyan pa yung boss mo, tawag na ng tawag. Nasaan ka na?
1: Nasaan ka na? Tapos ito po, kausapin niyo po yung driver namin. Siya magpapaliwanag kung nasaan kami.
2: Yung driver tuluyan na si Gawani Bossing. Patay tayo dyan.
1: Bakit hindi kumanap ng ibang daan? Ay hindi po, ito po ang ruta namin. Bawal po kami maglabas-labas.
2: Hindi po ito kasi liit ng bisikleta ang dala namin na pwede ko. Mario, sir.
1: Bus po ito.
0: 12 meters po ang laki niyan. Ay,
1: sana maging maayos nga ngayong day ito. Ma'am Juliet, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat, Ma'am Dori, Sir Mano.
1: Mag-iingat po.
2: Salamat.
1: Salamat po. Si Ma'am Juliet De Jesus, ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. Yun. Ganun po talaga. Bigayan, partner.
2: Bigayan dapat talaga. At ngayon nga ay pumasok na sila sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta. Dapat natuto na yun sa kahapon na magkaroon ng konting kaayusan naman. Konting kaayusan? Ay, hindi. Mali.
1: Iba yun.
2: Iba. Pero ngayon, kung sinasabi ni Zeus Legaspi na naurong na yung bus.
1: Tama.
2: Na
1: very
2: medyo
1: good.
2: May ano to, pakailamerong nguso ng bus na yan. Aba, umistari ride. Umistari ride talaga noon pa yun.
1: Parang dati na yung term, starry-ray ka masyado, di ba mga ganon?
2: Oo, panlumang tao.
1: Pabida. Ayan, parang yung term ngayon, pabida.
2: Oo, no? Pabida ngayon, pa-Jollibee.
1: Kahit! Ay, mali! Iba!
2: Mali na naman, no? So, at least yun,

0: malaking step na rin sa kilos protesta nila ngayon na nadadaanan na ang EDSA.
1: Oo, kasi
0: hindi buo ng EDSA.
1: Kasi kahapon, partner, buo dito sa mga bus ng carousel. Yung ibang transport group, umaalma din talaga si Ramar Valbuena. Nagre-reklamo din kasi apektado din yung mga biyahe nila. Kaya nga nagre-route yung iba na payagan naman.
0: Correct,
1: kasi kung
0: correct.
1: Hindi, ako po, kawawa sila.
0: Kaya nga naging kawing-kawing. Ay, Corina Sanchez. Mm. Kawing-kawing ang naging problema kahapon. Sana nga po ay maayos ngayon dahil anong oras pala ang naman, hanggang 8 p.m. po ang permit na binigay sa kanila.
1: Yeah.
0: Eh ako naniniwala ako na Robert na susunod naman ang lahat ng involved diyan sa rally na yan doon sa binigay na permiso sa kanila.
1: Correct, correct. Samantala, partner, iwan muna natin sandali yung EDSA.
0: Saan tayo punta?
1: Tabing tayo.
0: Ha?
1: Parang gusto ko mamasyal.
0: Saan?
1: Parang gusto ko magpunta sa lungsod ng Maynila.
0: Ay, ganyan.
1: Gusto ko makakita ng snake.
0: Nakali?
1: Ng monkey.
0: Ang dami niyan dito.
1: Buwaya.
0: Ay, ako, napakadami niyan dito. Ba't kailangan mo pang pumunta?
1: Ibon.
0: Ay, ibon mo. Ay, mali.
1: Na capybara. Oh.
0: Ano ba yung capybara?
1: Ah, gusto mo malaman?
0: Yes.
1: Ito, kausapin natin ang director ng Public Relations Bureau ng Manila City sa pagkat partner.
0: Oh.
1: Eh, may nag-trending na video na ang dumi daw kasi nung pond.
0: Wala.
1: Para kawawa naman daw.
0: Naku.
1: Alamin po natin ang paliwanag kay Director Alipio Pio Morabe Jr. Director, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
2: Good morning. Good morning, Ma'am Doris, sa Tandem ng Bayan, sa inyong mga tikapainig.
1: Apo.
2: Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga.
1: Eh, sir, itanong na namin direkta, Director Pio, eh, may marumi ba talaga, number one, yung lugar, yung tubig kung saan nandun yung capybara, yung pond ng capybara, or ganun talaga kapag nauulan at kahit dun sa nature, eh, may mga ganung environment din sila. Paano po natin ipapaliwanag ito, sir?
2: Well, ang habitat ng ating capybara, definitely, biskin na tingnan natin sa kanilang mga technicalities, doon sila dumudumi sa tubig na pinaliligoan nila. At yun yung pinangiligo nila. Another thing, during that time, the day before, biglang buhos ang ulan, ang capybara, ang pool ng capybara, may sariling, kung tawagin natin, parang dislodging area, or parang Pozo Negro, na from there, pupunta sa treatment land natin sa SDP. Nagkataon, biglang buhos ang ulan, so lahat ng tubig, galing sa lagoon, nagpuntahan dito sa ating untreated SDP plant. So, hindi namin madiklag ganyan to. Sabi ko, pagpabukas yun na, pag nag-subside down ng ating untreated water, that's the time mag-release tayo ng tubig galing capybara. Na medyo naipit kasi lahat ng pools, every 3 times a week, nililinis namin yan. Kung matagal na po namin hindi nililinis yan, matagal na nabash yun. Not champuan lang o. Another thing po, ma'am, yung ating mga sediments, yung flooring, yung mga lupa, kung saan nag-i-stampe yung mga capybara, eh medyo nag-erode at medyo napunta siyempre at tubig at tampo ang lupa paligalo, umiitim.
0: Oo, tama.
2: So that's the only first time na nangyari yun.
0: Okay. Pero bago po tayo umusa doon sa naging viral ka mo, na video, hindi ko nga alam, ano po ba ang capybara?
2: Well, ang capybara is, nandito ang ating doktor na pwedeng magpaliwanag sa inyo, kasama ko ngayon dito, kung ano talagang habitat ng capybara.
0: Opo. Ano nga yung capybara?
2: Parang siyang rodent na malaki.
0: Ayong?
2: Nataga na siya hanggang bewang.
0: Hala?
2: Yun ang ano niya.
1: Famous sa South America.
0: Okay. So malaking rodent nga na.
2: Kaya sila rin daw, ang mga habitat yan, kumakain ng sarili nila ng mga puko.
0: So, yung sa kasama niyo pong doktor, mapapatunayan niya na hindi...
2: Ah, nandito po yung doktor, kasama ko po yung isang caretaker natin po para mapaliwanan
1: si
2: ko anong background ng capybara natin.
0: Opo, good morning. Good morning po, Dr. Tamayo. Doris Bigornia po at Robert Mano. Pakipaliwanag niyo lang po sa amin. Dapat ba namin ikabahala yung nag-viral na video na parang sa totoo lang nakakasulasok na sitwasyon ng mga capybara natin diyan sa Manila Zoo?
3: Ang totoo po niyan is dapat po walang ikabahala. Kasi po ang normal na habitat po ng isang capybara is mga nasa lake, eh wala din naman po naglilinis sa lake pag nasa wildlife po sila, di ba? Yung tungkol naman po dun sa poop nila, eh kinakain po nila yun kasi pantanggal po nila ng ibang bakterya sa loob ng katawan po nila.
1: Opo, pero Dr. Miko, so ibig sabihin po, itong nakita na video na ito, kahit nakababad pa dyan yung capybara natin. So, syempre, hindi naman po lahat ay doktor kagaya ninyo, no, na nag-aral, veterinary na nag-aral. Dahil kung sa isang tingin, kung normal public eye, ay, ang dumi, bakit pinapabayaan? Dito, sa perspective po ninyo na mga eksperto, hindi hazard sa kanila yung pagbabad nila na yan. Diyan.
3: Yes po. Hindi po hazard sa kanila.
0: Ah, at hindi rin po yan na may tuturing na animal abuse?
1: Oo, or cruelty sa kanila?
0: Correct, oo.
3: Hindi po.
0: Ah, so pag nilagay nyo po sila sa maayos,
1: yung mas malinis, oo. Clear water. Oo.
0: Ay, hindi aayawan nila yon?
3: Ay, hindi naman po sa aayawan nila. Kumbaga, sila rin po ang kusang magdudumi dun sa may tubig na yun. Kasi sa tubig po sila nagpo-poop.
0: Oo.
1: Nature kasi nila.
3: Tapos nagahalo po yung land, yung soil tsaka yung water. Kaya nagiging ganun talaga maputik yung lugar nila talaga po.
1: Ayun. Okay. Ayun yung paliwanag. Sige. Doc Miko, maraming salamat. Balikan po namin si Director Pio.
2: Yes, sir.
1: Opo. Bukod dito sa capybara natin, Director, kumusta naman yung iba pa natin mga alagang hayop? Kasi 3 times a week, nililinis din yung mga cages nila, yung lugar nila. Ano, well, healthy ba ang mga alaga natin?
0: Mm-hmm.
2: Yes, opo. Anyway, kung talagang hindi healthy mga animals natin, sana po lagi nababash. Nagkataon lang po na talagang bumusambing ng ulan. Alam mo natin yun. Kasi ang gandam, nagre-release ang tubig pag puno ang dagat. Hindi namin ma-release. Malbaka tumukubalat yung dumi ng capybara sa mismong Manila Zoo. Kaya hindi namin ma-release yung tubig.
1: Opo.
2: Kaya iniingatan din namin yung surrounding natin. Kasi siyempre, below sea level tayo, ay din namin lumabas sa mga dumi namin sa labas ng Manila Zoo.
0: Tama.
1: Mas i-control.
0: Pero in general, yung ating Manila Zoo po ay maayos.
1: Ang ganda dyan eh. Inaayos na nila eh. Sarap po, pamasyal.
2: Pinaayos po ng ating mga dalikadian. At anytime, pwede po kayong tumalo, Ma'am Doris, sir.
1: Opo.
2: At makita niyo yung sitwasyon ng ating Manila Zoo, pati ng ating mga garden.
1: Opo. May mga bago pa tayong hayop na pwedeng makita dyan? May bagong entry ba Manila Zoo?
2: honor before this year, darating ang ating mga kangaroos, ang ating mga camels, ating mga zebra. Unti-unti, paparamihin uli natin yung mga animals. As requested ng ating mga incoming publics.
1: Ayun. Eh, si Mali natin, di ba, wala na.
0: O si Mali.
1: Director, pero may plan ba na palitan siya?
2: Surprise po yun.
1: Ay, bina-excite tayo.
2: Pero si Mali na, transfer na namin sa National Museum.
1: Ano?
2: Karapat dapat maglagay ng ating mga...
1: Ayun.
2: Para mapag-aralan ng ating mga estudyante.
1: Ayun, sa, correct.
2: Magandang, ang National Museum ang magpapaliwalan.
1: Kasi kasi director, kumbaga ako taga Maynila, not even taga Maynila ka, lalo ng dati partner. Kapag nagbukas ka ng album ng pamilya, hindi pwedeng walang picture with Manila Zoo.
0: Correct.
1: Ako meron ako doon sa dalawang giraffe nila dati, kay Mali, di ba? Laging
0: si
1: ganyan
0: Mali,
1: eh.
0: Si Mali nakilala ko rin. Eh, besties nga kami.
2: Tapos nga pala sir, binuhay natin ang voting ngayon ha. Dati kasi mga bata tayo may voting ngayon.
1: Meron.
2: Nawala yan, binuhay uli natin.
1: Ayun, pwede na ulit.
0: Of course,
2: istanaw po tayong alaga ron, pwede na kayo mag-fishing. Kaya nga iniingatan namin yung pil na mga tubig na galing
1: baka sila yung mas mamatay.
0: Tama, pero siyempre hindi rin natin maiiwasan yung mga iba na nagtatanong, lalo na yung mga animal rights advocates. Tama ba or sapat ang pangangalaga na nakukuha ng ating mga hayop dyan?
2: Opo, kasi po may mga veterinary doctors tayo, may mga nutritionist tayo. Hindi naman pwedeng patabay natin ang hayop, miski mga tao. Pag mataba, kala natin cute. Pero siyempre, may mga diferensya sa katawan niya, may mga sa puso. Ganun din ang mga animals natin. Kailangan i-maintain natin yung weight at timbang nila.
1: Ayan, oh, importante yun, na nasusundan sila.
0: Oo nga.
1: Diba? Nababantayan.
2: Wala sila mga, wala kayo makikita mga ribs, basta malaban sila.
0: Ayan, ay mabuti po. Masarap pakinggan yan.
1: May orangutan pa ba?
2: Opo. Ah, wala na po yung nandudurang ng orangutan.
1: Oo, may, kasi classic talaga yun. Director, tama ka, classic yun. Lagi sinasabi, pagpupunta kami ng Manila Zoo, punta ka doon sa orangutan, tapat ka, punta ka doon sa harapan niya, dudurang.
0: Oo, talaga nga pasaway.
2: Opo, sana po madalaw po kayo dito na makita niyo.
1: Ayan.
2: Pati ng ating mga rare plants natin.
1: Ayun,
2: mga
1: plants.
2: Ating mga Maynilad.
0: May parks, may parks na
1: rin. May Maynilad pa na plant dyan na nakatanim?
2: Meron po tayo dito. May mga puno tayong agar-agar na hindi nyo makita. Meron tayong Maynilad na nakatanim sa mga lagoon.
0: Oo, sige. Magkano po
2: mga
0: ba?
2: Mga shrubs tayo.
0: Opo, may entrance fee po ba? Sa Manila
2: well,
0: Zoo?
2: Ang Manila po eh 200 at 150 sa ating mga senior, 300 naman sa mga non-Manilan.
1: Ayun.
0: Yung mga bata.
1: May pa-discount po ba kapag estudyante?
2: Ang bata po natin, pag below 4 years old, parang living na po yata yung pagka below 4 feet sa mga bata.
0: Ayan. Oh, pero meron po bang mga patakaran kagaya mga bata? Di ba? Makukulit yan. Magbabaon ng maliit na tinapay.
1: Sabay hagis.
0: Oo, tapos ihahagis.
2: Yun yung pinagbawal na ho namin dahil yun yung mga daydan kung bakit nangamatay ng ating mga hippopotamus, ating mga ano, dahil iniitsa ng mga plastic. At nakita namin, nung aming ninecropsy, may mga lamang plastic ang loob ng tiyan. Kaya pinagbawal na namin ng mga plastic bottles, mga supot-supot. Meron silang lugar na pwede nilang pagkainan.
1: Ayan, mabuti naman. Tsaka yung enclosure ng mga hayop ngayon mas maganda. Hindi na direct contact dun sa mga tao
0: very good.
1: Na malapit.
0: Very good. Hanggang anong oras po nakabukas ang Manila Zoo?
2: Bukas po kami ng alas 9 hanggang alas 6 po ng gabi.
1: Ayun. Okay. Habol tayo, partner.
0: Alis na muna po kami.
1: Director, pupunta na po kami.
2: Huwag na muna kayo sa mga EDSA, dito na lang kayo pumunta. Para dakap
0: pa kayo. Ayun.
1: Director, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat din po sa inyong konting oras na binigay sa amin para magpaliwanag kami.
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: Maraming salamat.
1: Si Director Alipio Pio Marabi Jr., ang Public Relations Bureau ng Manila City. Iyon yung mga
0: kwento. Hindi ko natanong, partner, kung ano ba ang sound na ginagawa ng kapibara?
1: Wala.
0: Eh kung
1: kailan na kain ng ano yun eh, ng mga halahalaman sa tubig, gano'n.

Can you read the room? Tell me, can you read the room? Can you?

ako, all in ako. Sa totoo lang, kung noon ko pa ibinigay lahat, ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakolab. Baka nga nilamon ko pa sa track. But I ain't inspired, takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back, dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan ng glass.

0: place kung saan yung, ayan, katulad ngayon, nasa, dun sila sa, parang Freedom Park sa Iwasan yata o Luneta, kung saan hindi makaka-apekto gaano sa traffic. Kasi when they pick EDSA, then talagang magkakaroon ng ganong ano, epekto. Ngayon, dun nga sa katanungan na kung kami magpa-file, our answer is not us. Perhaps, meron nakikinig sa atin na gusto mag-file, go ahead. But kami, no? Kami, we will not do that.
1: Alright po, Attorney, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Attorney Ariel Inton.
0: Magandang umaga po.
1: Si Attorney Ariel Inton, President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero sa dakto po ay wala silang nakikitang dahilan
2: ay kasi ko
1: para ako, mag-file lang kaso.
2: Kasi kung ako ordinaryong commuter na wala naman akong capability, wala akong kakayahan na magbayad ng isang abogado para ako'y magreklamo pa,
1: mm-mm,
2: at marinig ko yung grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, baka siya na, mm-mm, ang pag-asa ko na umusad ng reklamo. Pero wala palang plano magreklamo.
1: Sa pangalan pa lang ng grupo Lawyers for Commuters Safety and Protection, ikaw bilang commuter, meron ka na agad notion na ito ang grupong maaaring magbigay ng proteksyon sa karapatan ko bilang commuter, hindi ba?

0: Dekat wala na yun.
1: Na wala na yun.
0: Chance to experience na lang yun.
2: Water under the bridge ng araw.
1: So wala talagang water under the bridge ng araw.
0: Si San Diego, di ba? Parang napakataray pa sumagot. Parang kasalanan pa na nagtatanong.
1: So parang tayo-tayo na lang din talaga dito. Ano? Wala tayong pwedeng asahan.
2: Tayo ang mag-adjust, para saan, para saan pat meron tayong gobyerno?
1: Para saan pat may mga grupong nagpepresenta bilang abogado ng mga commuter kung yung mga naagrabyadong commuter ay hindi rin naman nila kayang bigyan ng proteksyon?
0: Puso mo. Ay, no.
1: Kaya ang tubig.
2: Magpamasahe na nga lang kaya tayo. Kesa mamasahe tayo, magpamasahe na lang.
1: Tama, dahil 6:02 na po. Ote na kami ng dalawang minuto. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin L. Chico. Ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Malabat. Ingat mga commuters.
1: Ingat, laban mga commuter. Lang. Laban tayong mga commuter.

0: Ti. Ti.
1: Ano nga?
0: Paano ba sa ti? Bugtaw na? Paano ba sa Tagalog yung ti? Ti. Wala no? Parang walang translation. Ti. Bugtaw na, gising na! 6:03 in the morning, wakey wakey!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!

0: Let's go! Arriba, arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Pinawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod po ito na matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang na ang mga na-late at hindi nakapasok sa trabaho o paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Nang na ibinasura ang hiling ng mga organizers na mabigyan ng permit sa pagkilos sa EDSA hanggang bukas dahil dito inanunsyo na Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil po sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Esco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil po sa rally. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, inihahanda na ang nilalatag na seguridad sa protesta sa Liwasang Bonifacio. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing banta sa seguridad ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat na unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon naman sa AFP Standard Operational Readiness Measure, ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta. E kung nakaalis po ang presidente kahapon, pati na yung kanyang team, malamang hindi ganun katindi yung banta. Hindi alis yan. O pag matindi yung banta. 7 pulis ang nasugatan sa biglang rally po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit naman ng bus na nagtrasabante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ng 4 na naresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis. Gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si BNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator na mga pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City. Alas 6:07. Magandang umaga sa 31,000 nanonood po sa atin sa YouTube. Good morning po sa inyo. Alam po ba ninyong umaasa ang Malacañang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marculeta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga naman si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang na sa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayon linggo ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marculeta lang ang target na inaakusahan o namakasuhan. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi niya idiniklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niyang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marculeta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. ito po ang kailangan ipaliwanag ng todo ng ombudsman. Kasi ang general public, ang pagkakaintindi ng plunder ay paglustay ng pera ng bayan. Ay hindi po pala, mali po lahat na iniisip. Kahit ako yun na iniisip ko dati. Hindi po, hindi ibig sabihin na private funds ay hindi pwede maging plunder. Silipin po ninyo yung kaso ng mag-ama, ERAP at saka Senator Jinggo Estrada. Meron din po silang kasong ganyan related sa wedding. Pati na rin po yung pastillas. Yung mga pastillas sa Bureau of Immigration, basahin nyo at balikan nyo yung kaso. Ganun din po, ang pera doon ay private funds, hindi po public funds. Kaya po pwede pong mauwi sa plunder kapag ang perang involved ay, kahit ang perang involved ay hindi galing sa kaban ng bayan. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinikayat ng grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlo po ang namatay. Mamaya po may bisita tayo na mag-introduce po sa atin sa grupong 764. Hindi po waiting yan, ha? O hayaalay, ha? Hindi po. 764. Mamaya kikilalanin natin kung anong klaseng grupo yan at kung totoo ba na meron na silang mga local agent dito mismo sa Pilipinas. Nakakatakot po. May groomer dito sa loob ng Pilipinas. Pero isang tabi muna natin ito dahil sa oras na alas 6:11. Nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines at nagkapagsalita, Chief Public Information Office ng Manila Police District. Major, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Yes, Sir Alvin, isang pagpapalasemado umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa.
0: Opo, and shift po sa inyo, nailipat po sa inyo ngayon yung pressure dyan sa Maynila, Major, kasi hindi na sila binigyan ng permit po dito sa Quezon City, eh dyan po papunta sa sa Maynila. Ano po, anong paghahanda po ang ginagawa ng kapulisan dyan sa Maynila?
2: Yes, Sir Alvin, kagabi po, nagkaroon ng kami ng emergency meeting na kasama yung ating district director at other senior officer natin. Kung saan nga po, dahil nga po mapupunta sa amin din sa lugar sa Liwasang Bonifacio. Ito naman, Sir Alvin, ay Freedom Park, Liwasang Bonifacio. Mm. Ang sa atin lang po dito, maglalagay po tayo ng mga designated na parking areas nila para hindi naman po maka-apekto sa daloy ng trapiko natin dito sa lungsod ng Maynila. At alam naman po natin na meron na rin naman po tayo mga siraradong kalsada sa may area po ng vicinity. Dito po yan sa may vicinity ng CRB Mindola. At kung sakali naman po, nagbigay po tayo ng designated area. Dito po yan sa may Carino Grandstand. At ayun po pinapakiusap natin para hindi naman po makasagabal din sa masasakyan na gumagamit dito sa lusod ng Maynila.
0: Opo, okay lang sa inyo, Major, kasi sabi mo nga Freedom Park, yung Liwasang Bonifacio, ano po, may mga, sabi-sabi kasi, may mga intel information din, o dumali ate intel kasi naman kami otoridad, ano, may mga ano na lang, chismis na kumakalat na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. So okay lang sila doon kahit hanggang weekend o hanggang sa susunod na linggo pa sila sa Liwasang Bonifacio, Major.
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Gera po dito sa lungsod ng Maynila. Mataas po yung ating pagrespeto sa ating mga kababayan dito po sa kanilang mga karapatan na mamahayag at magkaroon po sila ng payapang pagtitipon-tipon. Kung saan po apat po yan, Sir Alvin, hindi lamang po Liwasang Bonifacio, meron po tayong Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Briones.
0: Ano, basta ang kondisyon lang, i-contain nila ang sarili nila doon sa premises ng mga Liwasang yon.
2: Tama po kayo, Sir Alvin, at yun po ang pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga polis po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito.
0: Pero kakayanin po ba ang bilang? Halimbawa, lumobo ng todo-todo ang daan libong inabot ang bilang nila, kakayanin ba ng space?
2: Titingnan po natin, Sir Alvin, malaki naman po yung area po ng Liwasang Bonifacio. Sa amin lang po, ang pakiusap lang namin doon sa ating mga kapatid na INC na sa mga pagkakataon naman po, naging maayos naman yung kanilang mga dati mga pagtitipon dito sa lungsod. At tinaasahan po natin na ganun din naman, Sir Alvin. Sa atin lang po, siyempre yung ating traffic management and control dahil alam naman po natin na talagang magkakaroon po talaga ng pagsisikip ng daloy ng traffic. Pag hindi po natin inayos yung pagpaparada ng mga sasakyan na gagamitin po ng ating mga kapatid na INC.
0: Opo, at saka babala na rin po sa inyo yung ginawa po nila sa EDSA, yung may ilang driver po sila na binalagbag lang po mga malalaking sasakyan, mga bus. Na, yung iba nakausli pa yung ulo dun sa EDSA, kaya nagkabuhol-buhol po yung traffic. Ano po?
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Kaya nga po, patuloy po natin pinapaalala sa ating mga kababayan na mataas po ang respeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag at sa sabi nga po sa maayos na pagtitipon-tipon. Pero ang karapatan at kailangan po ay lagi po may kaakibat sa responsibilidad.
0: Tama po yan. Ano po? So, paano? Magkano'y kamo yung, ilan yung kasya sa Liwasang Bonifacio sa estimates niyo, Major?
2: Sa ngayon, Sir Alvin, hindi ko na maibigay yung eksaktong bilang kung gano'n po yung dami na pwede pong magtipon-tipon dyan. Pero malaki po yan, Sir Alvin. At kung sakali naman po, sabi ko nga, meron pa tayong iba pang mga freedom park dito sa lungsod ng Manila. Ang ina-anticipate lang natin dito, Sir Alvin, yung mga sasakyan gagamitin nila na maaari makahimpil doon sa daloy ng trafiko. Kasi meron na rin po tayong mga itinaradong kalsada doon po sa may vicinity po yan ng Malacanang. At kung dadagdagan pa po natin dito sa may lugar at pagkakaroon po dito ng mga obstruction, ay talaga pong malaking epekto ito sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Manila.
0: So I would suppose, Major, na ito ay parang warning na rin na kapag binalagbag nyo yung sasakyan nyo dyan, ito to yan. May mga towing capabilities naman yung Manila City Government. Ano po? Or
2: tama
0: MMDA?
2: Yes po, tama po kayo doon. Pero sabi nga po natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kayo. Patuloy po tayo mag-uusap tungkol po dyan. At alam mo po naman namin, maiintindihan kami doon po sa mga ninanais natin gawin.
0: Gaano karaming police, Major, ang itinalaga natin for today's rally?
2: Yes, rally. Hindi lang po dyan sa may Liwasang Bonifacio, kundi may iba pa po tayong lugar na binabantayan dito sa lusad ng Manila. Hindi po natin binibigay yung taktong bilang, pero sapat po yung bilang po ng ating hanay. May mga katulong po tayo na nagbabantay galing po ng Region 3 at Region 4A.
0: Po. Ano pang mensahe ng pulis sa mga empleyado, mga manggagawa na posible pong maapektuhan? I understand, ang pasok po sa paaralan ng mga estudyante, malapit po dyan ay sinuspindi na. Ano po? O lahat pa sa Maynila suspended o yung schools lang na malapit dun sa area?
2: Hindi ko ba kumpirmado yan na Sir Alvin with regard dun sa nabanggit nyo kanina. Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NC na alam ko naman po natutugod sila na makikiusap po tayo na maging maayos lamang po yung mga pagparada ng mga sasakyan para hindi po tayo maka-apekto sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. At tulad po nang binanggit ko kanina, Sir Alvin, yung parapan at kalayaan, lagi may kaakibat sa responsibilidad. Pero natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan naman po ng iba ay kanila na pong natatapos.
0: Maraming salamat po sa inyo, Major. Mabuhay po kayo dyan sa Maynila. At mag-ingat. Ano po? Thank you, sir.
2: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, si Police Major Philip Ines, ang nagpagsalita po at Chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello po sa ating mga viewers sa YouTube. Di ba binati ko na kanina, Camille? Meron tayong 31,000 na ba? Aba, may pa-TikTok na rin pala yung DCMM, ha? Ka nga naman. Ilan na tayo sa TikTok. Ngayon lang, ngayong araw lang nagsimula ang TikTok ba? O, supportan po ninyo yung TikTok ng DCMM, Teleradyo sa Gising Pilipinas. Live tayo. Kung baka buong araw. Gising lang muna. Wow, 32,000 po ang gising na gising na ngayon sa nalaman na kamonitor po sa atin at 33. Okay, thank you. Maraming salamat po mga YouTube viewers natin. At special shout out po sa lahat naman na kamonitor sa atin sa pamagitan ng TikTok. Wala po tayong magawa, no? Kailangan nating makisali po sa uso. Ayan ang uso ngayon. Kung mas marami po ang marireach out na viewers ng Gising Pilipinas, gawin po natin, ano? At dito muna magsisimula sa Gising, pero tuloy-tuloy na po yan. Pati ibang programa, magla-live na rin dyan sa TikTok. Okay? Supportan po natin, please. Balikan natin yung istorya. O sa mga magulang po, nakasama yung mga anak ngayon, hinahatid sa paaralan yung mga anak, makinig po kayo sa istoryang ito. Nasabi ko nga po na kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado po ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremist. o yung payulenting grupo po sa Amerika. Sinasabing hinihikayat po ng grupo mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Yung mga anak po natin, akala natin taytahimik na sa isang sulok, ayaw kumausap ng kapwa bata. Pati mga magulang at mga makanakatanda, ayaw, nandun lang siya, ayaw makipag-usap. Akala nyo, tutok na tutok. Hindi, baka nag-aaral yung anak ko, ikako. Baka nagbabasa o nagre-research. Ay, hindi po. Baka sumasali sa mga online games at meron po silang sariling chat box doon at doon na nag-uusap at nagpaplano. Ay, yung iba may initiation po na kailangan may gagawin po silang isang violent act o violent deed bago po sila papapasukin o makakapag-join sa grupong yun. Eh, siyempre, bata yun eh. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na-impluensyahan ng grupong tinatawag na 764. Tandaan nyo po yung grupong yan, ha? 764. Dahil maya-maya po makakausap natin yung isang eksperto. Nakausap ko dati ito si Sir Angel, nasa Smart pa siya. Eh, ngayon pala si Sir Angel ang chairman at founding president na ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ano po, mga eksperto po ito. Kakausapin natin at pakikwentuhin natin gaano ba kalala, gaano ba katindi yung grupong 764 na yan at kung paano posibleng nandito na sa Pilipinas at meron na rin silang mga local agent. Ano po, yung pamamaril po sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak ng mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, ay pursang pinasok po o pumasok ng bayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect. Sinampanan ang reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Samantala, oras na alas 6:21, standby Radyo Patrol. Bumopo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paralan sa lungsod. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paralan sa Pilipinas. Sa executive order, maring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paralan sa Maynila ang estudyanteng mahuhuling sangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Ay, maganda ito, Camille, ano? Ay, kailan puno na tayo, ano? Dapat i-guess natin ito, bawal ang ano ba, peso net ba o piso net? Piso? O piso net, yung parang naguhulog para magka-internet. Ay, kasi double-edged sword din yun. Malay mo naman, yung nagpipiso net naman, eh, nagre-research talaga ng lihiti mo. Kasi kailangan, wala siyang pambili ng laptop, wala siyang internet, ang kaya ng magulang ay piso-piso lang, bare-bare lang. O ay bakit natin parurusahan yung mga ganong klaseng bata, di ba? At kumaga madadamay siya dahil may kutob tayo na may ibang bata na ginagamit yung internet para makapag-gaming at ma-re-recruit ng mga violenting individual sa ibang bansa. Kaya double-edged sword po siya, dala-dalawa po magiging epekto niya. Eh parang hindi din maganda na ibaban mo altogether, ano po? Kasi malay mo, may gumagamit po ng internet, eh hindi ba'y mapurol na nga? Sa findings nga po, mamapurol yung utak. Maraming bata mapurol yung utak. Tapos dadagdagan pa natin ng ganito. Ay, naku. Sa Pangasinan nga po, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Noon ay pinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik po ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Natin yung ating mga balita kaugnay sa mga kabataan. Pagkatapos po ng Radyo Patrol, dahil kayo na panagaantay rin yung Radyo Patrol, nauna po sa pila si Zuz Legazpi. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA People Power. Ay, akala ko ba'y lumipat na kamo sa Liwasang Bunid? Ah, may naiwan pa dun sa ano, EDSA People Power. Zuz, go!
1: Morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe dito sa may northbound lane ng EDSA, nadaraan na ang lahat ng linya ng kalsadang ito matapos na maibalik doon sa dating pwesto. Yung mga hilera ng concrete barrier na ginamit para harangan yung mga ralista dito sa may EDSA corner, White Plains Avenue, makalipas yung noong dalawang araw na rally na pinungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, dire-diretso na yung usad ng mga sasakyan dahil nga wala na rin yung mga nakaparada sa sasakyan dito sa may bahagi ng EDSA mula yan sa may EDSA Ortigas Avenue.
0: Ibig sabihin, Zeus, back to normal na. As if walang nangyari. Parang wala lang nangyari, ganun lang.
1: Tama, Alvin, na yung at least dito sa may kalsadang ito, no, sa may EDSA northbound ay back to normal na at maayos na yung usad ng mga sasakyan matapos na maibalik doon sa dating pwesto yung mga concrete barrier. Pero sa pag-ikot natin, ang nakita natin, Alvin, na merong bagyang pagtukod ng traffic ay dito naman sa may southbound lane ng EDSA. Dito, particular sa may EDSA Connecticut, hanggang doon yan, ang kita natin, hanggang doon sa may EDSA Santolan, ay mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil dito naman isinasagawa yung pagbabalik sa dating pwesto ng mga concrete barrier. May nakita tayong ilang mga heavy equipment dito mula MMDA na ginagamit para gawin yung operasyon na yun. Kaya kanina, ang nadaraan lamang ng mga motorista dito sa may southbound lane ng EDSA ay nasa dalawang linya lamang. Pero ngayon, nakita natin na tuloy-tuloy naman wala na yung heavy equipment ng MMDA. Kaya nga lamang, naipon kasi yung mga sasakyan doon sa may bahagi ng Santolan. Kaya ngayon, mabagal yung usad nila pababa dito papunta sa may bahagi naman ng EDSA Ortigas. Dito, Alvin, sa White Plains Avenue, wala na rin bakas ng mga sasakyan na ginamit para maghati ng mga ralista dito sa lugar, di gaya ng mga nagdaang araw. Ngayon, wala nang halos na kaparada ng mga sasakyan dito at nadaraanan na rin itong White Plains Avenue, eastbound at westbound. Inikot din natin, Alvin, doon naman sa may bahagi ng Temple Drive na ginamit bilang designated parking area kahapon. Wala nang mga nakaparada sa sasakyan, dire-diretso na rin yung usa ng mga sasakyan hanggang doon yan sa may C5 Katipunan Avenue. Alvin, dito naman sa mismong People Power Monument, wala na rin tayong nakitang pakas nung nagdaang dalawang araw na rally. Liban na lamang dun sa ilang naiwan na placard at mga tent ng Quezon City LGU. Kanina, naabutan din natin yung mga tauhan ng MMDA na nag-aalilinis at nag-ahakot ng mga basurang naiwan dito. Ayon dun sa mga nakausap natin, umabot ng 4 na dump truck ng basura yung kanilang nakolekta. Magmula pa yan alas 9 kagabi.
0: So, ibig mong sabihin, Zeus, ang mabubugbog ngayong araw si Trisalindo. Lipat natin yung pressure sa Maynila, no? Galing sa Quezon City.
1: Mukhang gano'n na nga, Alvin. Mukhang gano'n na nga. Dahil back to normal na, business as usual na rito sa EDSA People Power Monument at dire-diretso na rin yung usa na masakit.
0: Ay, di tulungan mo si Trisha doon. Yaman din lang, wala namang istorya na dyan. Puro na lang traffic ko, nausad naman na maayos. Sumugod ka na doon sa Maynila para i-rescue si Trisha Lindo. Tulungan mo doon.
1: Tama, Alvin, gagawin natin yan. Ano? At magulat tayo mula sa liwasan mamaya.
0: Para labas sa ilaw. Para ayaw. Thank you. Extra!
1: Yan ang balitang kumpir.
0: Kailangan masustain po niya yung freshness hanggang mga alas 5 ng hapon, ha? Alas 5 talaga. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. May mga miyembro na nga ng Iglesia ni Cristo ang nakaantabay dito sa may liwasang Bonifacio. Marami sa mga dito, Alvin, ay yung mga lumipat mula EDSA kagabi. Dito na dumiretso at nag-overnight. Halos tulog pa nga yung mga naabutan kong miyembro ng ENT. Marami sa kanila na lumahok ay naglatag ng tent at mahihigaan sa may silong sa magkabilang gilid ng liwasang Bonifacio. Doon sa pinakahuling datos na nakuha natin mula sa Lotto na Police Community Precinct, nasa 400 yung estimate ng mga individual na dito ngayon at patuloy umanong nadaragdagan o dumadagdag yung bilang na yan. So far, Alvin, yung dating stage na nakita natin noong Tuesday, yung malaking stage, hanggang ngayon di pa yung set up, yung tanging stage lamang na ginamit nila dito ay yung likuran ng truck. Ongoing din yung pagsiset up nila ng mga sound system, ng LED screen. Sinasabi, around 8 a.m. yung expected nilang program. Napansin din natin, Alvin, di gaya noong Tuesday, may mga pinakalat ng mga portalet sa likod yan ng stage. Naminigay rin ngayon ang Manila Department of Social Welfare ng lugaw na tinapay at tubig. Sa ngayon nga, ang haba na ng pila nitong mga kumukuha ng almusal. So, sa traffic situation naman, as of this time, Alvin, kung magmumula ka sa Mekiapo, tutungo kang papunta kang City Hall, light to moderate yung traffic dito sa may Quezon Boulevard, patagos ng Padre Burgos Avenue. May kaunti lamang pagbagal sa tapat mismo ng Liwasong Bonifacio sa may Hidden Garden yan. May mga tinalaga rin na parking space, Alvin, sa para sa mga pupunta dito sa rally. Katulong na nga dyan ay yung Quezon Boulevard, yung outer lane ng Quezon Boulevard, Carlos Palanca, Alfonso Mendoza, outer lane ng Espanya Boulevard, at outside lane ng Ramon Magsaysay, bukod pa doon sa mga inner side na lane ng Road 10 and the Circle at Rojas Boulevard Service Road. At yan muna latest mula rito, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa oras na 6:30, puntahan natin si Manong Rod Izon from Pataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Bilang seafood capital ng Bataan, binuksan na sa publiko ang isang modernong Orani Fish Landing with Trading Facility sa bayan ng Orani dito sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hudyat na ito para sa kaaya-ayang pamimili ng iba't ibang klase ng isda at mga dekalidad ng mga seafood products na sariwang ani at hango sa mga fish pond ng Bataan at mga karating probinsya. Mula sa isang lumang pasilidad, ngayon larawan na ito ng modernisasyon, mas maluwag, maliwalas at mas maayos na bagong pasilidad, pagkisilbing sentro ng kalakala ng mga yamang dagat tulad ng Alimango at sugpo ng Orani at Pong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Ibig mo sabihin, Manong Rod, pag nagkikrave ako ng Alimango, ng seafood, dapat ang puntahan mo sa Bataan talagang Orani. Nandun, oo, nandun ang mura. Ang murang seafood na sa Orani.
4: Ibinulong mo lang kay Rod Eason, kariwang Alimango at sugpo na makararating sa iyo.
0: Yun, o. Oh, teka muna, kung Orani ako pupunta, malapit ba yan sa Balanga, yung Orani?
4: Dalawang bayan pa mula rito sa Balanga City.
0: Ah, so hindi ka layuan?
4: Ito ay katabi ng Hermosa, Bataan.
0: Ayun. Eh, paano ano makikita ba sa Orani sa mga magwi-weekend at nag-grave ng seafood? Ano bang, may beach din ba sa Orani?
4: Abay, magaganda tong mga resort dito sa mga bulubunduking bahagi ng Orani, Bataan, at talagang magaganda yung mga view. At sigurado, pagka pumunta ka rito, mag-i-enjoy ka, Alvin.
0: I-message mo nga ako, Manong Rod, ano yung mga suggestion mo? Hindi, pero mas maganda siguro may dagat, ano?

0: Yung paglabas mo sa resort o sa bahay bakasyonan, dagat. Oh, di ba? Mas mataas, may swimming pool. Kung may rekomendasyon ka, Manong Rod, ha, sabihan mo ako, ha?
1: Okay.
0: Ano, marami salamat, ha? Thank you. Thank you, Manong Rod Eason from Bataan. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Kita mo yan, hindi ko tuloy na bati yung mga dapat kumbatin dahil gising na. Ngayong umaga, si na Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kuha. Ganon din si Kagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Magandang umaga sa inyo at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Camille, kunin mo yung iba dyan sa TikTok para may konsuelo. Dahil first day pala namin ngayon na na-live na rin kami sa TikTok. Batiin natin, ano, para matuwa naman yung mga kababae natin na nakamonitor. Mga bata usually yan eh. O di kayo yung mga tamad na may ano, transistor radio. Ayaw ng mga gusto cellphone na lang, pagising cellphone. Ang balita sa TikTok. Ang kasiyahan sa TikTok. Ang medical sa lahat. Kukunin nila sa social media na. Ay nako. Philip Noceda Di Mapilis. Watching po from New Zealand. From Philip and Mags Di Mapilis. Uy, na-miss ko yung New Zealand. Ah. 6:33. Ayun. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday morning. Konting rin na lang weekend na. Good morning.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities. On the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
15: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang husay!
1: So easy to use.
10: Everest Washing Machine.
1: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
5: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang

0: bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ayan, nagising nagising na yun sa TikTok. As promised, batin natin si Mama Girly Ramirez Santiago. O pati na rin si Mamu. Ah, alam mo, problema natin dito, yung mga viewers natin sa YouTube, lilipat sa TikTok. Eh wala, ganun talaga, ano po. Pero sana may loyalista tayo sa YouTube. Meron din tayong bagong viewers naman sa, ano yun yung ideal, sa TikTok, ano po, Larry Bulaoy, oy, for watching from La Union, at si Karen, ganun din, at si Mary Ann watching from Quezon City, thank you, Renzo from Mandaluyong, ganun din si Jero at si Hammerman, pa-shoutout daw watching from Bacoor, at si Tito Vince, good morning from Zamboanga City. Alam ko ninyo, yan lang yung konsuelo ng mga yan, mabanggit na yung pangalan at mabati, itong tuwa na, ano po, ay thank you, maraming salamat po ha. Dr. Mario Festin, kinukongratulate yung kanyang kaibigang si Dr. Frederick Ivan Ting, ang bagong dean po ng University of St. LaSalle College of Medicine. Can you imagine, nung nag-aaral ako sa LaSalle, wala pa kaming College of Medicine ha? Ngayon meron na pala. So mabuhay po ang University of St. LaSalle dyan sa Bacolod City. Okay, tuloy natin yung mga balita. Ay, teka muna, meron pa pala. Baka makalimutan ko't magtampo si Ma'am Lina ho. Ganun din si Jing Pahe. Yun sa messenger natin, nagmi-message ang mga yan. Maganda-maganda umaga po sa inyo. Alam po niyo, nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal po ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Naalala po ninyo yung mayor ng Dumanhog sa Cebu, o kukumbisgahin. Pag may nahuling cellphone, ibabalik after the school year na. Pero sabi ng DepEd, hindi, may patakaran naman din talaga na bawal. Eh, alam nyo naman yung mga bata, kahit bawal, ay nagagawang punong paraan. Para tayo nung bata pa, kung anong bawal ng mga magulang, ay yun ang gustong gawin ng bata. Sako po ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa po ng content. Pinuhay naman ni Senate President Sherwin Gadzalian ang panukalang ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paralan kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga school. Kabilang dito ang bantang pamamaril sa pampublikong paralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na inirekomenda ng Department of Information and Communication Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi tinuloy matapos makipag-ugnay ng pamunuan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Andiyan na ba si Boss Angel? Boss Angel, pwede na po kayong po... Ay, ano nangyari? O, binigyan ko ng Zoom link yan. Boss Angel, pasok na po kayo para kahit pa paano 15 minutes po tayo na diskusyon para makababa naman. Kasi mas gusto kong ma-inform po ang mga magulang, ma-alerto man lang, ano po, na nandito na sa Pilipinas. Pwedeng nandito na sa Pilipinas ang mga agents po at mga lokal ng 764. Mami, intindi natin paano ba gumagana yung 764 at paano iniimpluensyahan po ang pag-iisip ng mga kabataan. Paralagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Uli itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Baknotan sa La Union. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Wala pa po nakataas na tropical cyclone wind signal, pero posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar dahil po sa habagat. At medyo makulimlim nga dito sa Quezon City. Ano, hindi naman naulan, pero medyo makulimlim, ano, kumpara ng mga nakaraang araw na talagang pag ganitong oras yung mag-aalas 7 ay matindi na po ang sikat ng araw. Mas makulimlim today. Sana ganyan na lang hanggang mamayang hapon, hanggang kasi napanuknukan pa rin po ng alinsangan, bagamat tag-ulan na, napaka-alinsangan at napaka-init pa rin. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Mariliza Ariola Pancho. Oh, happy Thursday po sa inyo. At thank you dahil napaka-informative po ng programa. Napakasaya, lalo na po pag nandyan si Doris. Wala, nagpapalitada pa yung lola nyo. Antayin nyo, maya-maya nandyan na yan. Patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angatnam. Kahapon, bumagsak pa sa 159.90 meters ang tubig sa Angatnam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Pero nag-iba na po ito. Ano, Camille, paki-google mo nga, paki-research mo nga, anong Angat water level. Eliza, google mo nga ngayon. Kasi kahapon, alas 8 pa ito eh. Malamang nagbago na ito. I-google mo Angat Dam Level. Oh, malalabas yan dyan yung website ng PAGASA. Bagya rin buwaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magadam sa kabila po ng mga pag-ulan. Nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynila, walang mangyayaring water interruption dahil kahit binawasan pa ang lokasyon dahil napaghandaan po ang sitwasyon. Ganun pa rin. So ang update pala ay yung sistema ng website every 24 hours. Hindi sila nagti-12. Akala ko kada 12 hours may monitoring. So ang nakalagay po sa maya-maya pa yan papalitan. So ang nakalagay pa rin po sa website is 159.90. Meters, ano po? Pero pasok na yan sa critical level kasi 160 nga po meters yung critical level. Although napag-alaman natin kay Dr. Savilio David na yung lowest pala is 157.5 meters noong 2010. Yun po yung lowest, ano po? Siniguro rin po naman nila water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo. Di magaling, ano po? Sabi ng Manila Water, kahit 46, di ba 48 po ngayon? Pag napunta ng 46 cubic meters per second ang alokasyon, kakayanin pa rin daw dahil marami na silang inihandang ibang pagkukuhanan ng supply ng tubig. Which is good. Ano po, yan ang kailangan po natin. Hindi kagaya ng a few years ago, naalala po ninyo yun, nagalit si dating Pangulong Duterte. I think Manila Water yun, di ba? Yung nagsimula sa East, sa Manaluyong. Tapos ang daming nawala ng supply ng tubig. So yung Manila Water natuto po. Kaya ginawa nila ang sangkaterbang programa. Nagtayo ng mga treatment plant. Nagtayo ng iba pa at paghugutan ng tubig. Kaya ayan ngayon, ready kahit bumaba pa po sa 46. Kahit nga siguro 44, kakayanin. Ano po? Dahil meron po mga programang inilatag. Alam naman po kasi natin na magkakaroon ng El Nino. At nandito na nga tayo sa El Nino. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre. Habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Boss Angel, ipapalusot ko lang to isang story kasi mag-good news po ito. Sa ating mga kababayan ay kunumpirma po ng World Bank na ganap ng, tinan nyo ito, dapat you feel good about this story. Alam nyo ba ang upper middle income country na po ang Pilipinas? Mas weldo natin. Para maramdaman mo ito na dati kasi lower, no? So upper middle income country na po ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumaas po ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma sa bansa. Dahil dito inasa ang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahikaya at mga negosyanteng mamuhunan para makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Ayon naman sa Department of Finance, sinyalis ito na umuunlad ang ekonomiya matapos makaahon mula sa lower middle income status. Pero ang pinaka-test po niyan, kung talagang naakyat po tayo, ay yung income po ng mga tao. Kasi baka sa papel lang po yan. Ano po, maganda siyang basahin sa papel. Pero yung actual experience ng mga manggagawa na araw-araw gumigising ng maaga, hindi naman totoo na parang naging middle income na ako. Hindi. Ganun pa rin. Actually, palugmok pa rin. Ano po? So yun ang test. Dapat ramdam po ng kada mamayang Pilipino ang sinasabi nating umangat po tayo sa upper middle income territory. Pero dahil po sa upper middle income status ay hindi na po kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, particular po sa Official Development Assistance Project. So maganda umaga po ulit. Tabatiin natin yung mga nakamonitor po sa atin sa TikTok. Good morning!
1: Good morning!
0: TikTokers! Mamaya ulit yung isang batch ng batian dahil nasasunan natin si Ginong Angel Redoble, ang chairman po at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel. Long time no hear, long time no see po.
1: Good morning!
2: Good morning, Alvin. Long time no
0: see.
2: No chat.
0: And then, natutuwa ako nung nakita kita sa Senado kahapon. Kaya sabi ko, kontakin ko nga si Sir Angel kasi importante sa mga magulang. Inintroduce nyo po, bigyan nyo nga po kami ng impormasyon tungkol sa grupong 764 at kung totoo bang nakapasok na, may meron ng local agent sa mga yan dito sa Pilipinas. Go, Sir Angel.
2: Itong grupo na to na nag-umpisa a few years ago sa ibang bansa, ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games. At paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda, no? So nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay.
0: Kasi para may challenge, Angel.
2: Parang challenge, tasking ang ano natin.
0: Tasking, no? Oh.
2: Tasking na bibigyan sila ng task paunti-unti up to the point na aabot na sa coercion para gumawa na sila ng mga malalaking bagay katulad nung nangyari sa Tacloban. Actually, Alvin, recently ko lang din na confirm na mayroon na palang mga local players itong grupo na 764. At doon sa investigation ni Mr. Brett Morales, na-confirm natin na mayroong local player or tinatawag na recruiter / groomer, no? Nandito na siya sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung kailan sila nag-umpisa dito, pero confirmed na
0: nandito na.
2: Nandito na.
0: Hindi, pero when you say na nandito na, you're talking of Filipinos. Kumbaga yung mga Pilipino na nauna nang na-recruit at ngayon sila naman ang nangre-recruit ng dagdag na miyembro.
2: Correct. Oh, mga Pilipino. Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila.
0: Angel, pa-rewind lang ng konti. May mga nakikinig sa ating magulang. Ano po? Sabi mo kasi may tasking. Did you say task? Task ba ang tawag?
2: Yes, tasking.
0: Anong example ng tasking? Kasi makikita po ninyo baka may pagbabago sa ugali ng inyong mga anak. Paano ba yung small tasking bago pa man mangyari yung mas violent kagaya po na nangyari sa Tacloban? Paano ang tasking nila?
2: Okay, ang pinaka-concrete and factual na example, yung napanood natin sa social media na yung nanay, pinakwento niya dun sa anak, no? Na I think 4 years old lang yata yung bata.
0: Yung pinaghubad? Nakita ko nga yun, yung umiiyak ang bata.
2: Pinaghubad siya, tapos pinagtalon-talon. Yung mga ganong nag-uumpisa sa ganyan, tapos bibigyan sila ng rewards, no? Kasi sa online games, pag meron kang mga cheats, kung meron kang rewards na natatanggap, tumatagal ka doon sa games at tumataas ang iyong level sa game. So, dahil nga babad na doon ang bata, addicted na siya sa games, ang akala niya, he or she is just doing simple things para makakuha siya ng rewards, no? So, yun, nag-uumpisa doon. And then, yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, sasabihan ka ngayon na mag-send ka ng mga CSAM related na mga video. Tapos pag nakuha na nila yon, magiging leverage na yon ng mga recruiters sa'yo.
0: Mm.
2: No? And then they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag-self-harm ka and then ultimately mag-suicide ka. And then yung pinaka damage na noon is to execute stabbing sa mga other children and shooting. Iyon yung
0: nabanggit mo kasi yung pagpapakamatay, ano po? Eh syempre pag ganyan, Angel, binabanggit din natin na may mga pasilidad na nagdi-deal sa mga ganito na hindi kailangan mauwi po sa ganun, ano po, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline 1553. Ayan po, naka-flash po ngayon, ano po, or 1-800-188-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman para sa Smart. Sorry, Angel, kasi pag nabanggit sa ganun ang rule namin, pag may nabanggit na anything related to suicide, kailangan may ganun palagi na na paalala yung crisis hotline. Ano po? So, ngayon na alam na natin na may local players, ba't hindi natin lansagin, Angel? Pwede bang pagdadamputin natin ang mga yan? Dahil may paglabag naman sa batas?
2: Actually, dapat talaga pagdadamputin yan. No? Kaya yung information ni Mr. Brett para sa mga law enforcement agencies, importante yon para ma-identify at masawata itong ginagawa nilang brainwash sa mga kabataan natin, dahil nakita na natin yung resulta, may namatay na, no, at hindi lang isa, tatlo yung namatay, and then before that meron pang mga prevented supposedly na mga shootings. Dahil sa information na nakuha ng ating law enforcement agency, yung anti-cybercrime group, nakuha nila sa counterparts nila sa US yata yon, no? So, ang delikado kasi nito, Alvin, hindi natin alam kung ilang bata ang subjected ngayon sa grooming na tinatawag natin. Hindi natin alam yon, no? Sa dami ng online gamers sa Pilipinas, in fact, isa tayo sa mataas ang numero, no, pagdating sa gumagamit ng online gaming and social media and public chat platforms. So, hindi natin alam ngayon ang akala natin nagbabago yung behavior ng bata dahil sa gaming. Although possible naman 'yon, pero ang worst case scenario doon is someone is changing the behavior and the mindset of the young and vulnerable children.
0: Oh, ano ang magandang rekomendasyon ninyo, Angel, ano, na nangyari na? Nandito na nga kamo yung agents. Anong pwedeng gawin? Kasi this is really sick. Sick mind. Ano po ang problema? Can you spot a groomer? Kung ikaw ordinaryong magulang, hindi mo naman may spot kagad, kasi ordinaryong tao lang ang kilos ng mga yan. Ang abilidad niyan ay mangumbinsi sa mga minors na para sumali sa kanilang grupo at gumawa ng krimen.
2: Ang tama ka doon, Alvin, hindi talaga makikita ng mga magulang yon, kasi dinadala yung bata sa private game platforms at saka private game servers at saka private chat rooms or private channels, no? So pagdating doon kasi encrypted na yung communication doon at saka hindi na malalaman ng, unlike sa public, no? Nag-uumpisa sa public, pag dinala na sa private yung bata, nag-uumpisa na yung grooming doon. So ang ngayon kasi may problema, no? Kung absolutist ka, gusto mo ipaban yung mga online game platforms. Kasi yon, pag ginawa natin yon strategically, mapuputol natin o madidisrupt natin yung kung mayroong man ongoing na grooming. No? Kasi mapuputol natin yung communication. Pero pag dinisrupt natin yon, yung mga nadala na sa private chat platforms, hindi na madidisrupt yun dahil yung communication nila wala na sa gaming. Nandito na sa mga chat platforms like Telegram, for example. Mayroong private chat channels dyan. So, hindi na natin madidisrupt yun. So, kailangan din natin i-block naman yung Telegram. Maraming apektado.
0: So, ano-anong susi? So, that's why may role ang magulang. Ano po? From time to time, i-check mo yung wish mo. Yeah. Yung lagay ng anak mo, Angel.
2: Yes, tama ka, Alvin. Pero ang nakakagawa lang kasi niyan, yung mga magulang na medyo techie or mga magulang na mayroong kaalaman sa technology, ilang percent lang yon sa total sa entire universe ng mga gumagamit. May mga anak na gumagamit ng gadget. Napakaliit lang nun. Alvin.
0: So what are you saying, Angel? That it's just a matter of time.

0: At mayroon ng connected doon sa ganong sitwasyon like itong grupo na 764. So, ang role ng magulang, very important, pero equally important din yung role ng mga gaming platforms at mga game developers. Na ang sabi nga nila, the safety measures are there. Pero hindi alam gamitin ng maraming magulang. Konti lang ang nakakaalam nun. So ang suggestion natin dito is the game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install after downloading, install without the parent's consent, and after installing, to play without the parent's consent. Every step of the way, if you're going to analyze the value chain from downloading to playing to grooming or victimizing, ang nakikita natin dyan, walang checkpoint eh.
1: Tama.
0: Wala kang checkpoint dyan. So, yun ang kailangan natin. Hindi rin natin pwedeng sabihin, ipaubaya sa magulang. Kasi hindi nga lahat ng magulang may alam sa ganyan. No? And if we are going to start educating the parents today, when are we going to see the impact?
1: Yeah. Too late.
0: At all. Yeah. Diba? So, yun ang kailangan. But the developers can already implement, modify the checkpoints. Kasi pwede mo namang gawin yun eh, before mag-download yung anak mo, may mag-i-email sa'yo, sa email mo as parent, and then you will allow. Okay? So, alam mo na kung ano yung download niya. The next na mag-install siya, may mag-i-email mo na sa'yo. Okay, i-allow mo. Mga ganun na, ano, na napupwersa ang magulang to be involved dito sa gaming journey ng kanyang anak.
1: Yeah. Nakakalungkot lang ano, at nakakatakot at the same time, andito na si Doris Angel, nakakatakot at nakakalungkot na partner, kumbaga mag-aantay tayo, pwede at pwede maulit.
2: Oo nga.
1: Yung nangyari sa Tacloban, simply because hindi natin namomonitor anong ginagawa ng mga anak natin.
2: Eh, napakahirap.
1: Napakahirap sa totoo lang. Buti nandyan si Angel, ano po. Yung proposal na bawal yung gadget sa school, will that help solve the problem?
0: I don't think so. Kasi hindi naman naglalaro ng games yung bata pag nasa loob ng klase. Nasa labas lagi yan eh. At yung grooming kasi, yung shooting kasi na nangyari, hindi yun overnight na nag-ano na lang siya na mamamaril sa kinabukasan. Ang base doon sa research natin, it takes a while, no, bago ma-influensahan yung bata to do such things. And if you are, in fact, ako nga, mas gusto ko na dala-dala ng anak ko yung cellphone niya sa bag niya sa classroom, bawal gamitin. Pero dapat dala-dala niya para kapag nagkaroon ng emergency, makakatawag sila. Na hindi mo padalhin ngayon ng bata sa loob ng ano, hindi siya magiging deterrent. Hindi siya magiging preventive din.
1: Angel, thank you. Maraming salamat. I hope na magtutuloy-tuloy from time to time.
2: Uh-oh.
1: Kuhunin ka namin. Magtuloy-tuloy lang yung discussion. I think isa din yan sa mga susi na yung awareness magtuloy-tuloy. Ano po? Sa ating mga magulang at sa general public na rin na may mga ganyang klaseng tao. Ay, nako. Angel, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo.
0: Thank you, sir.
1: Sige nung Angel Redoble po yan, ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Partner, yung pag-asa na lang natin dito ay hindi mas karumal-dumal ang susunod na insidente sa Tacloban.
2: Huwag naman.
1: Eh, sabi niya kasi, it's just a matter of time. Pwede at pwedeng mangyari, lalo pa kat nandito na sa Pilipinas yung mga groomer. Kumbaga may niluluto na, kumbaga ngayon, nagluluto na yan, may mga tasking na sila. Yung tasking, palala ng palala. Nung una, ang task lang, pumatay ka ng mga butiki.
2: Yan,
1: madali lang, pero violence yun ha. O susunod, patayin mo si Bantay.
2: Ala?
1: Ganun partner, palala ng palala hanggang ang dulo.
2: Naalala mo yung ano, sa Netflix yung Psycho.
1: Oh.
2: Doon nagsimula. Oh. Di ba? Nag-opera siya ng mga rabbits.
1: Oh. Diba? Oh. Hanggang sa dulo, tao na ino- oh, my goodness.

0: goodness, oh my goodness talaga. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
1: Good morning!
2: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay tutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Klase sa lahat ng antas sa lungsod, sinuspindi ngayong araw.
3: Mga nasugatang pulis dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 7 operator ng mga pampublikong sasakyan na sumama sa pagkilos, pagpapaliwanagan din.
0: Ombudsman itutuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodanta Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo.
3: Dalawang kongresista iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa sinasabing irregularidad sa ilang infrastructure project.
0: Dalawang estudyante sugatan sa pananaksak ng kaklase sa loob ng paaralan sa Zamboanga City. Grade 11 student na hulihan naman ng patalim sa paaralan sa Quezon Province.
3: Ilang insidente ng karahasan sa paaralan sinasabing konektado sa bayolenteng grupo sa Amerika.
0: Karagdag ng reklamo kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, inirekomenda ng BNP-CIDG.
3: Sa Showbiz Spotlight, teaser ng seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Ipinasilip na.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako pa po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagbawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa permit para sa rally sa EDSA ngayong araw. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Naka-red alert status ng Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Risco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil sa rally. Sinabi ni Manila Police District Spokesman Major Philip Ines na dapat iparada ang sasakyan na mga lalahok sa pagkilos sa mga designated parking area sa Quirino Grandstand para hindi makaabala sa daloy ng trapiko.
4: Yan po pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga police po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito. Mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag. Pero ang karapatan at kalayaan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad.
0: Itinanggi naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasabing banta sa seguridad dahil sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa militar, standard operational readiness measure ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta.
5: There are certain parameters and okay. We follow the chain of command and we are sure po no na? That our commanders on the ground are on top of the situation. For augmentation po tayo as of this time, but we are very much in close proximity naman po. Yung readiness measure natin, andyan po tayo.
0: Si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
3: 7 pulis na ang nasugatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit ng bus na nag-atras abante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ang 4 na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis. Gayun din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos.
6: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday hindi mo ba sasabi na malambot yung, o malamya ang aming what do you call this, yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
0: Alas 7.08, umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang bigla ang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
7: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
0: Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos.
8: Sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
0: Itinalaga sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretakers habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
3: Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ng Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayong linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marcoleta lang ang target na makasuhan.
9: Paano naman, ha? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patawaran sa atin pag mali ang ginawa.
3: Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, alinsunod sa Peñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
0: 7-Eleven, nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Uswag Ilonggo Partless Representative Jojo Ang kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ang mag-asawa na nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patunay ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta ngayon Linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcoleta dahil sa pag-aming hindi niya idiniklara ang milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya.
3: Kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas.
0: Uy.
3: Talaga ba?
0: Congrats!
3: Ito'y matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status. Sinasabing tumaas ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Project.
0: Alas 7:13, pinag-aaralan ng Department of Finance ang pagpapababa na sa remittance fee ng mga OFWs. Sa ngayon, 6-10% ang remittance fee o bayad sa ipinapadalang pera ng mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga financial institutions para sa apilang mapababa ang remittance fee. Doon na lang ginawang libre ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet.
3: Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 70 centavos ang dagdag presyo sa diesel at 30 centavos sa kerosene, habang 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Samantala, nagtapos na ang indirect talks ng Amerika at Iran, pero walang senyales na tuluyan ng matutuldukan ang giyera sa Middle East. Sa halip, nakatutok ang pag-uusap ng dalawang bansa sa issue kaugnay ng Strait of Hormuz.
0: Bumagsak sa 159.90 meters ang water level ng Angat Dam kahapon na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Yun po ay alas 8 kahapon, July 1. Bagyaring bumabang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Daw na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon kay Maynila Assistant Manager Ian Abiera III, walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang alokasyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas alokasyon sa kanilang serbisyo.
10: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo, dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
11: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
0: Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Nangyari po yan noong 2010. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng 2026.
3: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Nevis Island kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang ash emission ng bulkang Lagbuga ng usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng bulkang Mayon. Tumagal ng 4 minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy ang paghuho ng mga bato mula sa bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
3: 7:17.
0: Patin mo muna ng isang special greeting sa mga taga-TikTok. Kasi live na tayo sa TikTok.
3: Ah, talaga? Teka lang.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Sa mga TikTokers natin dyan, ha? 7:06, ano? Sorry.
0: Bakit,
3: my
0: God. Take two. Anong oras
3: take
0: na?
3: Take sa mga TikTokers dyan. Ito na po ang oras. 7:18 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
12: Radyo Patrol, balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:20. Sugatan ang dalawang grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang suspect sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang suspect na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
3: Isang grade 11 student ang nahulihan ng patalim sa loob ng Catholic School sa Lucena City sa Quezon Province. Kinumpirma ng Mary Hill College na nagdala ng kutsilyo ang estudyante pero itinangging nagkaroon ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang posibleng disciplinary action laban sa estudyante pero iginit ng Mary Hill College na walang lugar ang karahasan sa loob ng eskwelahan. Naghigpit na ng seguridad sa paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel.
2: Alas 7:21, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator Richa Ontiveros na may indikasyong na impluensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment sa mga bata. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa 15 anyos.
4: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan! Nakamatay lang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
2: Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, pwersa ang pinasok o pumasok ng bahayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect.
5: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
6: It's a house?
5: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
2: Sinampanan ng reklamo murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
3: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente sa ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Naniniwala ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 at patuloy ang pagre-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan.
6: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano, sa hierarchy ng ano nila, internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
3: The Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
2: Alas 7:26, bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwalahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang pisonet sa Nagupan City para maiwasan ang pagka-addict na mga minor de edad sa online gaming. Nauna na ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhug, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na ng school year.
3: Inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at 11 pa kaugnay ng pagkamatay ni Narane Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Hindi dinetalye ng PNP-CIDG ang basihan sa mga reklamo habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglamag sa Anti-Hazing Act. Nailibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
2: Alas 7:27 sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Bohol at anak na si Carlo James sa bayan ng Silago. Sabado, dinukot ang magama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspects sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng magama sa bangin sa barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating vice mayor. Inimbestigahan na kung may kinalaman sa utang ang motibo sa krimen.
3: Sa Quezon City, arestado ang 18-anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natunto ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
2: Samantala, kasado na ang rematch sa pagitan ni Pinay tennis star Alex Ayala at Australian tennis player Maya Join. Maghaharap ang dalawa sa second round ng Wimbledon Open sa London ngayong araw. Umusad sa second ang world number 32 o second round ang world number 32 na si Ayala matapos talunin ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico. Inatumba naman ni world number 87 na si Joint ang tennis legend na si Serena Williams sa loob ng tatlong set. O, natalo niya yung Serena Williams. Noong nakarang taon, nagharap ang dalawa sa Eastbourne Open Finals kung saan nagkampyon itong si Joint. Good luck! Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinalabas na ang teaser para sa seryeng Someone Someday nina Catherine Bernardo at James Reed. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Mga kasama ni Catherine at James sa seryeng sina Maha Salvador, Dimples Romana at Jake Hercito. Ito ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa serye si Catherine noong 2022 habang noong 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula sa July 27 sa All TV 2, A to D, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Bili sa inyo, Alvin, Doris.
2: So sila naman ngayon yung love team, Ganiel. Parang, kasi dati hindi naman sila mahiwalay silang love teams, di ba?
3: Correct.
2: Oo, sila ngayon sila naman.
7: Sila first time. Oo, magkasama sila first time. Yung nakausap ko nga si Catherine habang nasa float kami, may primetime bida motorcade kasi last week.
2: Oh.
7: Sabi niya, hindi niya din in-expect na makakasama niya si, ano, si James. Parang sabi niya all these years, tapos biglang 2026 pala yung time na makakasama niya.
2: Oo.
7: Dahil si ano? Excited din naman si Catherine.
2: Nakamo.
3: Dati sila isa Soberano. Ang kapartner, diba?
2: Matagal na yung partner. Hindi, si ano, Nadine Lustre.
3: Ay, mali! Mali!
2: Mali,
7: mali. Pero ano, mali, pero
2: Andy
7: and Doris, nasabi nga rin ni Catherine na more than yung love na pag-uusapan nito, ang dami pa daw matatackle na tong series na to eh. Kaya nga daw talagang parang very exciting na
2: Anong pangalan ng series?
7: Someone Someday.
2: Anong genre niyan? Love story ba yan? Comedy? Horror? Thriller? Ano?
3: Love-com? Love-com? Ano nga?
2: Rom-com?
7: More of ano eh. Parang gano'n naman din. May love din naman sa. Pero more of family din eh.
2: Ah. Okay. Okay. Anong oras yan? At kailan magsisimula? Ika mo?
7: Magsisimula sa July 27. Sa prime time. Wala pa yung...
2: Alin? Anong papalitan niya dun?
7: So far parang... Kita ko, ano, aware ko ano papalitan niya. Pero for sure, makakasama niya yung si Gabo.
2: Oo. At saka yung isa.
7: Magkakasunod na sila.
2: Or patapos na rin yung isa, yung kina, ano, kina Gerald.
3: Ay.
2: Patapos na ba yung kina Gerald?
7: Ah.
2: Diba may meron doon? At saka kina Kim Chu. Iba pa yun, yung kina Kim Chu at kay Paolo, ano?
3: Avelino.
2: Avelino. Mm. O, patapos na rin yun.
7: O, ayaw ko muna mag-confirm. Pero balikan ko kayo dun, Alvin, ha. Pero definitely, magkakasunod yan si Gabo, Someone Someday. Kaya nga, lakas na ng prime time ulit ngayon talaga.
2: Mukhang hindi naman TV Patrol ang papalitan, di ba?
7: Alay, hindi naman, no?
2: Nawalan ng trabaho. Niloloko lang. Niloloko lang yung si Ganiel. Thank you, Ganiel. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. Loko lang. Ano, hindi kayo mabiro. Siyempre, hindi yan. Institusyon yan.
3: Ang dami tuloy
2: naging... And speaking of TV Patrol, paano sumagot si Kabayan sa akin noong isang araw?
3: Wow.
2: Hoy, Camille. Eh, paghanda, birthday ni Kabayan sa Monday, di ba?
3: Oo nga pala.
2: Oo, alam ko, July yan eh. July, di ba? Oh, Cubs! Bekenemen, partner.
3: Kabayan, okay na siya. Alika na dito. Ikaw na mismo ang magdala ng pansit. Bayan!
2: Parang 62 na si Kabayan, partner.
3: Grabe, magkaedad kami.
2: Birthday, pagbigyan.
3: Ah, sige, oh. sige, birthday naman. Sige, nasa pag 60 lang yung kabayan na yan.
2: Advance happy birthday, Cubs, ha? At dyan po ang kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigonia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
1: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: TCMM, numero uno sa aksyon! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Boses nagigising sa umaga.
0: Alvin L. Chico.
4: Doris Bigonia.
0: Gising Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.
2: Labang nung Camille Pustulero. Eh, parang yung, hindi porkit 1 billion ang views mo, yayabangan mo ko. Oh, papatiring kita eh.
1: 1 billion
2: 1 billion ang views man, partner. Ang daming fans ni Camille Postre, hindi naman natin nararamdaman. Nararamdaman mo ba?
1: Naku, hindi. Oh. Tago nga ng tago sa akin yan. Ayaw ako
2: wala, makunat eh. Oo, wala man lang, wala man lang pakonsuelo sa akin. Rap na rap na nga ako.
1: Partner, para kang magulang. Naman lang pakonsuelo. Hirap na ako. Ako nga nagluwal sa'yo sa mundong ibaba.
2: Ganun yung mga nanay. Pag nagtampururot yung mga, pag gumanon yung nanay mo, yakapin mo.
1: Yan.
2: Pupugin mo ng halik. Yun lang yung kailangan
1: nun. Sabay sampal ng pera.
2: Wow. Okay lang sampal. Pwede. Basta may pera.
1: Makapal eh.
2: No to violence.
1: No.
2: What time is it, Miss Beautiful?
1: 7:37 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Maganda umaga muna bago si Trishan. Diyan pala si Trishan mag-update. Maganda umaga kay DJ Eric Galang. Sabi niya, upper middle income nga, pero ang cost of living mataas pa rin. Ay oo nga, sinabi mo pa. Hindi, tsaka kako, ang sukatan na upper middle income tayo, dapat ang sweldo, pang upper middle income
1: exactly,
2: din.
1: Exactly.
2: Yung sweldo mababa,
1: wala rin.
2: Wala rin.
1: Titulo lang yan. Oo, kaya nga na pa, talaga ba? Louis Basco, happy Thursday din sa'yo.
2: Kaya, ay tama pa, tirahin mo yung ano, ha? Tirahin mo yung ex dyan ha, kasi hindi ko mabuksan yun sa akin eh.
1: Sige.
2: Kasi sabi ni Ted Kua, niyari mo na naman si Camille kasi 1 billion views nga siya.
1: 1 billion lang
2: billion,
1: naman.
2: Billion, hindi million. Billion po. Oh, ah. Oh. Racine, ang pako, magandang umaga siya at si Dr. Art Catley. Ang haba man ito, Doc Art. Unfortunately, many kids, minors play in plain sight of the parents who are likewise glued to their gadgets.
1: Tama.
2: Paano yun ang problema? Kasi hindi mo masawa yung anak mo. Ikaw mismo.
1: Busy ka rin eh.
2: Busy ka rin. Nandun ka rin sa isang sa ibang app, sa ibang platform.
1: At yun na nga, nag-level up na rin yung ating mga magulang, yung ating mga nanay. Dati mga Marites sila, di ba? Ngayon dito na sila nag-uusap-usap. At yun na nga, nakatutok na sila.
2: Kaya nga.
1: Kaya lahat ng mga nanay natin, mga kapatid natin na babae, alam mo, partner, para mga taga DZMM. Bakit kamo? Una sa balita. Pagka may nangyari, naka-report agad.
2: Si Trisha yan. Ayan, Camille, pati si Suwi Suarez naniningil sa'yo ng pansit. Ay, naku, Suwi. Puro pangako lang yan si Camille Pustulero na yan.
1: Ay, no.
2: Rene Bardolaza, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Chris Averini Casano at si Flor Dalisa Ulitan. Mga suki natin yan at si Ma'am Lina ho. Si Trish na muna partner update.
1: Okay.
2: Trish! Good morning, Trish!
7: Morning, Alvin at Doris. Walang patid yung pagdating ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio para nga sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitipon. Naghihintay na lamang yung mga lumahok na magsimula yung programa mamayang alas 8 sa ngayon. Mapayapa pa rin naman yung sitwasyon dito at tahimik yung paligid. Nagtitipon na rin yung hanay ng pulisa sa gilid ng post office para masiguro yung seguridad sa lugar. Dahil sa kup ng tinatayong entablado yung tapat ng post office, wala munang jeep yung nakakaraan sa ngayon doon sa magkabilang bahagi ng Magallanes Drive. Papadiretso yung mga motorista sa Jones Bridge o di kaya papalikuin sa Magallanes sa puntang River Esplanade. Bukod riyan na natiling sarado yung paligid ng Recto Menjola at sa paligid din ng Malacanang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
2: Thank you!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Mama Cheryl D. Guzman ng Quezon City. Pinapabati ni Christian.
1: Gobaner. Good morning. Si Bev H. ng Canada. Isang tumbling na lang weekend na again. July 1 pa lang kami now celebrating Canada Day. And happy birthday to my sis-in-law, Ate Presi Hernandez of Calgary, Alberta. Happy birthday,
2: happy
1: Canada.
2: Happy birthday po. Si Bernie, isa pa.
1: Ay, si Bev H. ulit. Oh. Dave Amalosa, yan. Watching in Quezon City. Yan. Thank you.
2: Nakamonitor sa atin palagi. Si Ronald Soriano, ganun din. Artistahin niyang si Miss Camille. Oo, artistahin talaga
1: naman.
2: Yan.
1: Oo.
2: Pero paldo yan.
1: Napakaganda, paldo, pero napakakuripot.
2: Oo.
1: Ang kunat.
2: Glenford Calao, watching from Baler Aurora, at si Danny Santiago. Magandang umaga. Parang natama na yan kay Camille, baka may mainggit na naman.
1: Ay, oo nga naman pala.
2: Huwag mo nang batiin yung Camille na yan.
1: Oo.
2: Diba?
1: Napakagandang Camille.
2: Si Attorney Reggie Tonggol, ang dating spokesperson po ng Senate Impeachment Court. Eh, pero mukhang ang balita ko ay magbabalik. Kaya huwag mong gamiting former, Camille. Mukhang magbabalik na spokesperson po ng Senate Impeachment Court na, by the way, magsisimula na sa Lunes.
1: Lunes na po.
2: Oo. Attorney Reggie, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning!
8: Good morning! Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. At hindi ko alam kung saan mo nakuha yung balitang yun. Parang nauna ka pa sa akin.
1: Lagi po kami una sa balita.
2: Una sa public service, ano po. Hindi, pero seriously speaking, Attorney Reggie, may mga paghahanda na po ba? Kasi sa Lunes na po eh. Ang pagsisimula ng Thursday na.
1: Thursday na.
2: Ano bang paghahandang ginagawa dyan sa impeachment court, attorney?
8: Unofficially ba? Ako ba? O yung impeachment court yung naghahanda o ako ba?
2: Eh kayo po.
8: Okay. Siyempre, hindi naman tayo tatanggi kung maaaring gano'n na mangyari, no? So, sa ngayon, naghahanda tayo, inaaral natin kung ano yung mga pending na mga issues at mga motion na hindi pa natalakay doon sa pretrial order, kasi malamang yun ang unang mga ireresolba kung sino man ang presiding officer. Pangalawa, inaaral din natin yung mga nangyari nung pretrial. Ano yung mga napagkasunduan at nailagay sa pretrial order, at ano rin yung mga hindi napagkasunduan na maaaring pumalagpay yung isang party. Kasi maalala mo, Alvin, no, doon sa pretrial notice, at saka pretrial order, after 3 days ng pagka-receive nila ng pretrial order, ay maaari silang magkomento tungkol sa nilalaman ng pretrial order. Makikita mo rin dun sa pretrial order na dapat bago mag July 6 o 3 days before, such as tomorrow, July 3, kailangan maipasa na ng prosecution yung kanilang mga testigo sa Lunes, sa Martes at sa Webes. Kailangan ilista na nila as part of the disclosure agreement na pinag-agrihan ng dalawang parties. So yun yung mga hinihintay natin na mga kaganapan bukas, at yun ang pinaghahandaan natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa unang araw. Lalo pa yung mga question at mga motion na ihahain ng bawat parties.
2: So just to manage expectation, pagdating ng Lunes, hindi pa ito yung parang sa teleserye o pelikula na may isasalang. Hindi ganun.
1: Hindi
2: preliminaries
1: pa?
2: Ang mangyayari sa Lunes, and perhaps the selection of the presiding officer of the impeachment board. Kasi pwede pala, nasa rules na pala ngayon, na hindi automatic na pag ikaw Senate President, ikaw ang magiging presiding officer. They can choose among themselves a presiding officer. Tama ba, attorney?
8: Kapag hindi bumoto ang Senado ng ibang presiding officer, ang default na presiding officer ay yung Senate President.
2: Tama.
8: Yun yung nakalagay sa rules. Ang iniba lamang ay nagkaroon ng pagpapalawig ng diskresyon ng Senado na mamili kung sakaling ayaw ng Senate President o may ibang gusto yung mayorya ng mga senador na bumoto ng iba pang presiding officer aside from the Senate President.
1: Eh, pero kung antimanon sinabi na ni Senate President na ako ang tatayo na presiding officer.
8: Opo, yun yung ina-expect po natin, no? Kasi po siya po habang hindi nag-e-elect ng iba pa, siya po ang default na Senate President, siya po ang default na presiding officer. So kaya sa Lunes po ina-expect po natin na baka siya rin po ang umupo at pwede rin naman pong any out of the 22 others na nandoon ang pwede rin pong umupo kung sino po makakuha ng mayorya.
2: Apo.
8: So yun po yung maaring unang mangyari ng unang oras ng Lunes. Tapos yung sinasabi mo, Alvin, na pag-upo ng testigo, makikita mo doon sa kung mababasahin nyo yung rules, ang unang-una pong mangyayari ay yung pagpapatawag sa vice-presidente o sa respondent kung nandyan siya. So the court will have to note the appearance or non-appearance of the Senate President, respondent, the Vice President. Uh-oh. At pagkatapos po nun, mag-opening remarks po yung bawat parties, yung prosecution at saka yung depensa. Yun po yung nakalagay sa rules po. Okay. At pagkatapos po nun, pwede tayong makakita ng mga ilang sparks sa magkabilang panig dahil maaari po nilang erase yung mga motion po nila na nakapending such as yung pag-i-issue ng mga subpoena ad testificandum at duces tecum po dun sa kay Mary Grace Piatos, dun po sa Sal-N na para i-produce po ng Anti-Money Laundering Council at saka yung mga bank accounts din po at saka yung mga BIR box po. So pwede pong mauna po yun at doon kung makikita din natin yung mga news recently just a few days ago, the head house prosecutors, which is si Congresswoman Jervel Luistro, ay mukhang gusto rin na maklaro kung ano po yung threshold na burden of evidence at yung threshold na number of senators to convict. So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain.
2: Teka muna, Attorney Reggie, may nakikita ka bang legal issue doon sa sinasabi mo na option kasi nila to choose among themselves a presiding officer? Kasi ang default ka mo, Senate President, hindi ho ba? Nakikita nyo ba na gagawing issue ng depensa yan na teka muna, bakit si, for example lang, teka muna, bakit si Senator Chis ang presiding officer, ang Senate President ay si Gatchalian?
1: Yun nga.
2: Hindi ba pwedeng isuhan niya ng depensa o sa palagay ninyo matibay ang basihan na allowed ang ganitong practice?
8: Amyenda na po nung unang araw po na na-elect yung si Senate President Sherwin Gatchalian kasama po doon sa mga naipasa nung unang araw po yun niya ay yung resolution po para amyendahan po yung Senate impeachment rules to allow the election of another presiding officer maliban po sa Senate President. So wala na pong question doon at na-publish na rin po yung amendment na yun. Kaya po, I don't think any party would like to open the trial or pre-trial na mangyayari kung nang medyo medyo ayaw doon sa presiding officer at ko questionin yon. Hindi po makakatulong po sa kanila yon because of course the senators will stick to their guns, they will stick to their decision, at least the majority, kung ano pa man po yun, kung either may iba po si Senate President o siya rin po yung uupo doon. So, okay. I don't think that will be a highly probable scenario for both parties to question the presiding officer. So, okay. Maaari pong mapunta mas sa question doon po, kunwari ang depensa po, maaaring sa question po nung mga affirmative defenses po nila. Kasi po, naghain po sila ng mga jurisdictional issues din po katulad last year, katulad ng one-year bar rule. Ginawang issue pa rin po nila yon. So, maaaring they will insist on those issues to be resolved first. And then on the side of the prosecution, mas malaki rin po yung chance that they will ask the court through the presiding officer kung ano po yung mga threshold na burden of proof na kailangan nilang magampanan para beyond reasonable doubt po ba, preponderance of evidence, substantial evidence po ba, yun yung mga pagtatalunan nila kung ano doon sa mga burden of proof na yon at kung ilang senador po ba ang dapat din po makonvict. Kasi yun po yung mga preliminary yung issues threshold na kailangan masettle bago po mag-umpisa yung trial para alam ng both parties saan po sila gagalaw, paano sila gagalaw, at hanggang saan yung gagalawan po nila.
2: Ah, so isisettle pala agad-agad yung threshold?
1: Yung threshold.
8: Mukhang sa mga news reports, Alvin, parang mukhang the prosecution, sabi ni, nabasa ko sa isang pahayagan na nag-post nga na mukhang may nag-interview sa kanila at mukhang yun yung uunahin nila.
1: Oo. Yung pinayagan ng Senado na ibukas sa publiko itong proceedings, gano'n po kahalaga? At dapat ba talagang ibukas sa publiko? Kasi unang-una maliit. 150 lang ang pwede.
2: Sa YouTube na lang ikaw. Hindi ka 150 lang dun eh. 150 lang eh.
1: Pero ang sa akin, ano po ba, kasi lahat ng mga kapamilya natin, hype na makita. Ito lalo na yung opening ng proceedings. So dapat ba talaga nakabukas sa publiko?
8: Tama ka, Doris, dapat nakabukas sa publiko talaga. Maalala po natin ang ating ini-impeach na opisyales ay binoto ng siguro mga 32 million voters po yata, no, if I'm not mistaken. At siya po ang highest voted official in the history of the Philippines nung tumakbo po siya. At yung impeachment articles naman po ay napagbotohan ng mahigit po sa 250 na mga congressman na nagre-representa po ng ating bansa. So medyo malaki rin po yung nire-represent na mga botante ng ating mga House of Representatives na bumoto sa Articles of Impeachment. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng tanggalin sa equation po ang publiko because ultimately po, ang talaga magbe-benefit at hindi magbe-benefit sa ganitong proseso ay ang publiko, Ma'am Doris. Kaya maganda po yung sinabi ni Secretary Bantog na yung kanilang na device na system is one-third sa prosecution, one-third of the seats sa plenary ay sa depensa, at one-third naman po ay bukas sa any public po, at pwede po kahit sino ay mag-apply po para makasaksi personal doon sa plenary hall po ng Senado.
2: Attorney,
8: at yung iba naman po katulad natin ay pwedeng manood na lang po sa mga television katulad ng sa ABS-CBN.
2: Or internet, pwede din, online. I'm pretty sure ilalive naman sa YouTube yung partner. Attorney, bago lang tayo matapos, yung issue ng arraignment. As far as you are concerned, magkakaroon ba ng arraignment yan just like in ordinary courts o walang arraignment pag impeachment?
8: Yung talaga pong ano diyan, no, hindi talaga criminal case ang impeachment proceedings. However, may mga nagsasabi rin po, merong Supreme Court decision na sinasabi na it is akin to a penal proceeding. Pero ang kailangan po natin tingnan ay yung House sorry, yung Senate rules on impeachment, at doon po nakalagay ay the Senate shall ask the respondent to appear at tatanungin po yung appearance niya, at kung hindi po siya maka-appear, the counsels can appear on his or her behalf, at yun po ito take note po kung nandoon o wala yung vice presidente. Pero that's just a formality under the Senate impeachment rules. Ang napakaganda pong development sa nangyaring ito ay naghain po ng answer yung ating vice presidente, at ibig sabihin po nun, she has voluntarily appeared already before the court, at kahit na hindi siya mag-appear throughout the whole proceedings na physical, no, ikokonsidera na po ng impeachment court yun na voluntary appearance on her behalf by the fact of filing the answer.
2: So walang nakalagay sa Senate impeachment rules na kailangan physically nandun ang inaakusahan.
1: Oo.
2: Na opisyal.
8: Ito ang ano kanina pinag-uusapan natin, no, kung si Senate President Gatchalian or iba po. Katulad po ng pag-interpret natin ngayon doon sa Senate impeachment rules, nakalagay po doon na the Senate shall have the respondent appear before the Senate. Ano po ibig sabihin ng appearance na yun? Pwede po bang physical na appearance? Pwede po bang implied appearance? So the rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance versus filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. Mm-hmm. However, you have to also try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa diskusyon sa floor, at nakikita niya po yung mga charges against her.
1: So, ano
8: so
1: po
8: yun
1: talaga
8: po yung may medyo ano, sa mga abogado nagtatalo, oo, ano ba po talaga. Pero
1: eh,
8: dalawa po talaga yung pwedeng voluntary at yung implied appearance.
1: Ah, okay. Kung sa ganyang klaseng option, attorney, sabihin, o sige, pupunta ko dyan. Tinanong, nandito ba ang akusado? Opo, nandito. Pero, naghiling ng executive session, pwede ba yon?
8: Of course, pwede po yun. Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris. I never considered that to happen. Yes, pwede po. Pero syempre, ang executive session po ay inilalaan lamang po under the Senate rules sa mga medyo sensitibong mga topics. Kunwari po, katulad nung pagbubukas po ng box ng BIR, I think the defense is asking that it be open in executive session first so that both parties